0: Nagid ako sa bootigs ng DTX Beauty Soap. Naghamis ka, nagputik. Gid ako nga panis. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-indiya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
4: Extend. Food supplement for men. May maka. Kag Lavo Waska, nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ko sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
8: Ginawang Generica.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: K5 News FM.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
15: We're back mga ka-K5, ginigihapon ang Foro de los Pueblos, kauban ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden. Last 8-7 na mga ka-K5, kinsabadiha ang mga igsuon nato nga kinang pigado na jud kayo. Ang performance ninyo sa kama kauban sa inyohang partner diha mga ka-K5. Kumbaga, ang inyohang performance, di na jud kayo... Grabe ka, grabe mo suko si Manoy kung naa mo sa kama, char. Kinang hantod na lang jud ba sa kuan ba? Hantod na lang jud sa paghuna-huna ang imuhang Manoy diha mga ka-K5. Onya murag wala na joy puwersa, no? So panahon na aron magsaya mga ka-K5. No, panahon na aron magsaya ni ana ang atuang extend. Ang extend mga ka-K5, dako kay nigtabang diha mga ka-K5 sa ato ang kaugalingon. No? Las binadyod to sa mga ingon nato ang kargada di na dyod mutindog og tarong. No? 1 hour before sa inyuhang loving-loving ni Mrs. Nimo, pwede dyod mo makainom aning tuang extend mga ka-K5. No? And kini siya, aside from makaingon ta mga ka-K5 nga kinang ginsa kusuga atong tingog. Aside from makatabang ni aron nga maayo ang performance ni Mrs. ni Mr. Nimo, kinang mapataas lagi ang rounds, no? Mga ka-K5 sa inyuhang paglabing-labing diha dili lang kay usa, duha ka rounds, basig mahimo pang lima. In short, masatisfied jud mo sa inyuhang labing-labing mga ka-K5. So extend na food supplement for men, testingin ninyo mga ka-K5. Ang inyo ba mga sakyanan diha, medyo problemado na ang pinta. Huh? Pintali nagbag-o mga ka-K5. Basig nakabangga mo, nakaatras mo, o di gani, kinang puhaw na jud kaayo ba? Or daghan ng mga scratches ang inyohang mga sakyanan. Ah, tama ba ko? Tama, burag di mo akong isulti. O, mga scratch ba? Tama ba yung day, no? Kinang mga bagris-bagris, no? Ah, nasa kaya na. Tama-tama ko, no? Scratches ang tawagan na inday. Si tawagan rin ni inday kong atbang diri, oy. Tama-tama. Tama na. Kinang daghan ng bagras ba? Okay. Burag sa akin, limot na ko eh. Huh? Panahon na para magsaya usab, no? Ngano man, papintahin na dito ninyo sa kay Tatay Erbing Auto Repair Shop, no? Sa kay Tatay Erbing Auto Repair Shop mga ka-K5, bag-uho na ang inyong sakyanan pagsulod maot kayo, pagawas guwapo na mga ka-K5. Pulido ang trabaho, barato pa jud, no? Ang ilahang paningil, ang singil dira ni Tatay Erbing Auto Repair Shop. Naa sila na himutang dira sa Margarita Street Rajod, Barangay 2 na sa may Ecotourism Highway diri sa Dakbayan, San Carlos. Sige, this time, check na ko usab si ka-K5 Jezebel Barbicho kay naay tigbasanay gahapon, no, nga nahitabo sa may Barangay Quezon. Involved diri mga ka-K5 ang burag magbayaw daw no kini sila kining gitikbas og ang natikbasan. Ha? Unsa man ipinamilya naman ang ni oy, no? Unsa kaha ang ilahang gi awayan ani og unsa kaha ang sitwasyon aning duha karon? Duha ba ni sila ang mga samdan jod or usara? Na no? Manay gusto na to hibaw-on aning buntaga usab sa pagbalik ni ka-K5 Jezebel Barbicho. Kay Feb Jess, balik ni mo di kay Feb Jess.
1: Yes, kay Feb Bray. Gaina ko kay Feb Bray, atong gi follow-up ang katong matod pa hacking incident dito sa Barangay Quezon.
15: Mm-hmm.
1: As sulti ni Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha, walay mga na matay atong hacking incident kay Feb Bray.
15: Mm-hmm.
1: Kundili, samda na to, gipangdala to og gidala to ospital. Mm-hmm. Dayon, wala may mo file og kaso ato ka kay Febray, kaya puro samda ito parente, nag-inom na ikon to.
15: Magbayaw daw, magbayaw?
1: Wala lang ko yung idea ka kay Febray kung mm-hmm. magbayaw, basta kay magparentehanay ra,
15: mm-hmm.
1: sila-sila raman dito, nag-inom.
15: Aha, aha.
1: Kaya siguro nagkainitay, o to nga, nagtinigbasay.
15: Aha. Asa mga samad ani nila?
1: Wala na kung kakwada na kung unsay kinatibok ang detalye kay Febray kay wala na may di na muhatag o spot ang ato ang TNT kay kwan na to, na-settle raman to nila.
15: Ah, na-settle na. Ah, okay. Ganun,
1: magparintayan na yun raman.
15: Pero bisag na-settle na, naman na spot, di ba? Pero may spot sila. May spot sila.
1: Wala.
15: Wala kaya na lang.
1: Kaya nagatag ang spot.
15: Oh. Sige. Anyway, salamat kay Febjess. Good morning.
1: Sige, kay Febray, muna itong matag report alam sa programa Foro de los Pablos, K5 Jezebel Barbicho, para sa kapiyo na balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros. K5 News, ata.
15: Foro de los Pablos. Okay, so wala nalay kuana, wala nalay sang atanay og kaso mga ka-K5, pero mao na lagi kung wala isang atanay og kaso, basig unsa na pod guro ni, unsa na pod guro ni ang next ani nila? Oh. Sige, naay na disgrasya baguhay ra jud oh, mga 1 hour ra jud sa dukog-dukog mga ka-K5. Usa ka motorsiklo ni siya Dukog-Dukog Barangay Rizal, no? Dukog-Dukog Barangay Rizal. Usa ka motorsiklo ni siya mga kaki-five ba, ang nagsakay ani taga Iliranan, no? Nga nag-aapilyedo og maghari, no? Paki-check kuno sa inyong pamilya diha be kung kinsa inyong pamilya dira mga kaki-five kay naay na aksidente. Nabasig kay ilan ninyo kumusta gurin na sa post nato mga kaki-five ba, check ninyo dira sa tuang post diha. Kay basig ilhan ninyo burag naghigda jud ni skilid sa kuano Dublin's dala, no? Burag natam-an jud ning tawhana ni, ha? Aha. Oo, taga maghari daw ang apelyido ani mga kaki-five sa aksidente diha sa Dukog-Dukog, Barangay Rizal, no? Barangay Rizal aning Dakbayan sa San Carlos, tama ba ko ang Dukog-Dukog Barangay Rizal, no? Diri sa Dakbayan San Carlos mga kaki-five. Kindly check lang kuno bi K5 Pam, K5 Jess diha sa post nato, paki double check lang kung tama ba ni ko ang kwan. Kay kwa magutan versatile taron while ga program taga posta kay para makit-an dayon is pamilya, para matabangan ni ang aning biktima mga kaki-five. Sige. Okay, last 8:14 na tuang oras mga kaki-five. Dito ta sa mga dagkong balita usa dito sa national. Katong ni aging adlaw mga ka-K5, ning gawas manggod ni si former DPWH Secretary Bunuan, no? O niya, ang paggawas niya diri mga ka-K5, naa siya'y mga revelation, may koneksyon sa giingon nga tanan nga mga senador. Kaniadtong presidente pa sa Senado mao si former Senate President Mig Zubiri. Ang tanan nga mga senador, according pa ni former Secretary Manuel Bunuan, nakadawat og insertion or kwarta kaniadtong 2025 nga budget mga kaki-five.
2: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pablo.
15: O niya, according to Bunuan, nga iyang isulti dito sa Sandigan Bayan, kadiantong Webes o Miyerkules. Iyad yung giingon dito nga tanan nga mga senador. So maingon ta tanan nga mga senador, 24 kabuok senador, nakadawat og tag 500 million pesos nga leadership fund allotted sa iyang ahinsya under sa nasulti na ko ganiha nga 2025 national or budget mga kaki-five pagkadagkuha.
2: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
15: Kining pagsulti ni Bunuan, maoni ang pagsulti niya sa pinakauna nga pagpakita niya sa prosecution nga witness sa gisulti nga malversation case involving kini allegedly sa anomalous nga flood control project ni former Senador Ramon Bong Revilla Jr. mga kaki-five og ang mga kauban pa nga mga akusado. Ah? Nga nung si Revilla Raman Jr. ni ang naig-an ani. Mauna'y dakong pangutana. Di ba? Nga nung si Bong Revilla Raman ni nabalik sa ospital. Sa kabatch. Nabalik sa ospital naman tao ni. Nabalik sa prisuan. Pero in fairness kay Bong Revilla, ha? Kapila na ni siya na priso-priso kay five rents, pero wala takakita nga nagpadala ng hospital. Unlike sa uban sa una katong na hospital nga mga kuan, na hospital nga mga opisyal sa gobyerno, nadala sa hospital pagkaugma, tuwana dito nagpa-hospital arrest na sila. Kay maunining taas ang ani, sigurado, kasi si Bong Revilla, medyo mataon pa o niya, himsog po kaing tawhana ba no so ang lawas ani lingon kay bukod kayo. Si ex cabinet mga ka K5 ning ingon pa na nga si senador incumbent senador Jingo Estrada naa po na separate nga kaso involving aning public works funds no kay may kaso ni Sharon gani nga ingon nato plunder. So si Bong Revilla and si Jingoy Estrada maoni ang duha ka mga tao mga K5 nga pausab-usab nga gabalik-balik ni sila sa prisuhan kay involved lagi sa aning mga kontrobersyal sa gobyerno. Sa testimonya ni Bunuan mga ka-K5, ako ang usbon ha, 500 million pesos nga allocation gitawag ni siya nga priority projects sa kada usa ka senador. Ha, usa ka senador ha, 500 million pesos in short, half billion pesos mga ka-K5. Wow, paldo talaga mga senador. Kaya ang giprepare gani ani morag 25 billion pesos. No? 25 billion pesos for 24 senators o uban pa diha mga ka-K5 ha. Pagkadaghan ng kwarta. Grabe ka. No? So priority projects kada senador ang chairperson sa baong major committees na appeal ani na include na ang Senate panel on public works mga ka-K5 nga nakadawat basta gani naka sa kinabidog taas-taas imong ranggo dili 500 million lang inday ang ilang madawat. Grabe, Tiki Febrens. 1 billion pesos.
16: Malamainit na issue at usapin ng bayan. Coro de los Pueblo.
15: Grabihang kwarta. Mauna ang uban di ay diha. Bisag mo gasto pa kining mga senador di ay nato og tag 150 million pesos. No problemo. Ha? Bisag mo gasto pa sila sa elections during the their kampanya. Walay problema bisag 200 million pakifebrens ilang gastuhon. Kaya ang ilang mga insertions di ay, pag-abot sa panahon kung makadaog sila, billions. Oh, triple-triple ang ilahang ginansya, mga ka-K5. Although, nga kinintag 1 billion pesos, 500 million pesos nga ilang madawat from the budget, dili man yun ni nga ilaha personally, kay gamit-gamiton man nila kunuhay ang uban dito sa mga proyekto pero I am sure nga dako jud ni ang ilahang kabi kay Fibrens. Ang kabi nil dako alangan mga mabirdi ka ko ani kwarta na ni. Naabay mo negosyo nga mapildi ka. Ah. Di ba? So ginansya jud ka. So according pa sa witness diri, gi-describe niya ang gitawag nga leadership funds allocations sa national budget nga na-allocate nga accommodate ni sa mga senador mga may mga senators pet project sila under sa gitawag nga Department of Public Works and Highways or DPWH. Ami ano dai na? Oh. May man si Bunuan no kay nanugid na jud pero basig kay Bunuan burag basig drawing na po di ba? Mani, ako na basig na po ni si Kasuko sa mga senador din ang punta mo tuo na yung 100% kung unsa niyang ipanulti din hi. Oh. Usab, according to Bunuan nga ang parameter sa mga funds, gidiscuss nila ang parameter sa mga funds kauban si Senador Juan Miguel Subiri nga maopa sa mga panahon ang presidente diha sa Senado. Oh, Ilonggo, wala yung panguna, kay Febrin sa Senado, mga baton sa mga lago-lago ng mga insertion sa nakuluya ni sa aton din sa Negros. Au! According di rin ni Bunuana sa iyang judicial affidavit, mga ka-K5, naa sa 24 billion ang total nga allocated for senador, no? Mga senadores. But that the amount subject sa discretion. Abi nimo kinsa ang may discretion nga manghatag kay Pep Jarens sa mga senador? Si Subiri. Oy, grabihan. Pwede di ay nga dako jud ang kay Subiri kay siya may pagusto, siya ang may, siya may mandate, siya ang may authority kung pila ihatag sa usa ka senador, pero ang pinakuno kamubo is half billion. Ha? Half billion mga ka K5. Maulagi ni porting naghanaw yung kwarta ni nila. Mm. Okay. Sa ing-ani nga reports mga ka K5, si Senador Mig Subiri, grabe ang iyang pagpanghimakak ani. Ingon ni Subiri diri siya, walay tinuod, no? Siya dili, wala na tinuod ang ginasulti o wala siya gahandle daw sa mga listahan, sa mga proyekto. Kag kung naaman joy mga sayop, na ako nun ay gitawag ang mga institutional amendments. As long as nga na-disburse ang kwarta na implementar properly. According to Subiri mga ka-K5. Iyahanggi kuan, iyahanggi deny ang kini nga mga allegations against niya nga gipanulti maayo ni former DPWH secretary nga mao si Bunuan. According pa ni Subiri diri nga wala siya ning request, no? Nga uyatan or wala gani siya listahan sa mga projects gikan sa mga senador. Siya ay refused nga mag-handle sa pila ka mga lista. Walay mga proposed budget amendments nganing abot sa iyahang opisina. Ala, deny to the max. Mm. Deny to that, ha? Mm-hmm. Iyahang man po ni, no? Di rin na ito mahibawaan ni kung naana po'y sangatan o kaso diri. According pa niya, nga ang tanan, mga ka-K5, dira na muagi sa gitawag nga Senate Committee on Finance or Finance, mga ka-K5. Kay dira man na i-process ang mga or i-process ang mga gitawag nga budget sa Senado. Ha? So, gisulti po dira nga wala man kunoy kaso dyan, wala'y problema kung na ay gitawag nga institutional amendments or gitawag nga insertions sa maong budget for as long as nga ang project kuno maimplementar without corruption and free of personal interest. Ay, sigurado ka nga walay corruption? Mana nga, makaingon ta nga, kining mga insertion sa mga congressmen, mga senador na to, sa mga budget hearings or pag-approve sa mga national budgets, mga ka-K5, wala dyan ay problema kung kinang budgeta dito dyan na ilabay sa mga proyekto nga gihangyo sa mga senador kay para naa sila'y proyekto nga patindugon or trabahoon, mga ka-K5. Pero ayaw lang pag, ayaw, dili na nato ingnon nga walay mga kickback diha. Diba? Benefit of the doubt nato mawala mga ka-K5. Ing anion na lang nato ni para ato na lang ni silang kadlo-kadlawan na lang nato niya, kadlo-kadlaw na lang ta. Mm-hmm. Ingnon na lang nato nga kinang kining budget nga para nila. Sige, gipagawas dyan nila tanan sa mga proyekto. No? Sa mga proyekto. Pero ang pangutana, naabadyod sila'y authority nga mangayo ana para may proyekto po sila or ang usa ka senador o congressman, ang ilang trabaho dyan is mugama, raunta o balaod.
17: Para mainit na isyo at usapin ng bayan, Coro de los Pueblos.
15: Wala may problema kung mangayo dyan na sila direct budget. Ang importante po, mapatrabaho nila kung asa dapita ng mga proyekto. The question is, Where is the project? Maitudlo ba sila? Ah, na ba sila itudlo kung asa dapita? What is the use sa tanan ng mga departamento? Nga nung mo apil-apil pa dyan sila nga sila mo pagama pod og mga gitawag nato nga proyekto? Like for example, ang itong gobyerno god karon mga higala, naatay mga departamento since before na anani. Like for example, ha, sa mga disaster, sa mga calamities, unsa nga departamento diha ang ga-govern o ga-uyat sa mga ginatawag nato hinabang? Siyempre, ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. O ang ahinsya nga gatabang nila maoni ang mga taga-disaster, national defense, mga ana. Sa mga project na pod nga mga taytay, mga eskwilahan, kini mga dalan, mga farm to market road, o uban pa nga mga infra. Na mga infrastructure project na under na siya sa Department of Public Works and Highways. Mauna ang mga ahinsya sa gobyerno. Sample na, pero mauna sila. Mauna sila ang mga ahinsya sa gobyerno inday, mga bay, nga mo implementar sa gitawag nato nga mga proyekto. Nga nung mo apil-apil pa mani ang ato mga senador o mga congressmen, nga dili naman tani-unta ni para nila. Kay gani ang mandate ani nila mao ang mo amend sa mga gitawag nato mga balaod sa Pilipinas kung may dapat nga i-amend. Moingon tag i-amend kinang nay usbon kay ang uban diha mga old na kaayo nga di na applicable. Ang uban diha nang dili na magamit aning mga karong henerasyon, di ba? Or di gani, mugama silang mga bagong balaon nga kinanglan nato aning mga panahuna, mga kaki-five. Kay mo apil-apil man. Mao to gisulti na to gani habang naigitawag nga institutional amendments or insertion. Ha? Insertion. Usbon ako ha, kining gitawag nga insertions mga kaki-five. Gakatabo mo ni siya sa mga LGUs. No? Local government unit. Sa local government unit, di ba, mo pasar man na silang mga kina mga board members, mga councilors, mo pasar na silang mga budget for the year, na? Pagpasaan na diha, naanay mga konsehal kifibrens nga mangayo na sila gitawag nga kolatilya. Ang kolatilya kinanggiingon nila sa dito sa national ang tawag na insertion. Dili sa tuwa burag kolatilya ang tawag ana, na? For the common word, I don't know if ginagamit mo na diri sa tuwa. Moingon nga sige mo buto ko diha kung ako'y konsehal, ako'y board member. Sige butuhan ako na kinang budgeta for 2027 provincial or local budget. Pero na ako'y pangayoon basig ma-appeal diha. Di ba? Kay Brands ko ani mo. I-appeal diha bing si Kaki Fibrens, aning usan ako katao, ako aning pasudlon, buhato na kong regular, or buhato, magkuha kong kwan, buhato na tiging ani, ana. Or di gani, si Kaki Fibrens, kuha ni siya ng principal ni siya sa tuang atong tunghaan, nangayo ni siya na ako og kuan usa ka classroom, basig pwede mapasulod na ako na dira kay pabuhata na kong classroom. Ha, mo na gitawag nga kolatilya or insertion. So, mo vote ko in favor to that budget, but, taga-ikog, kolatilya din he. Ana man na, hangyo-hangyo man na sila din na. Kung ikaw ang vice mayor or you are the president sa anang board member, ikaw ang board president diha o say tawag ana, muhuna-huna po ka. Para mapasaral ning budgeta, sige, kay na may kontra. O na ay ga-kontra. O say, wala na may kontra kay Fibrens. Na ay mga lugar kay Fibrens karon nga gikag mayor hantod sa konsehal usara katuhog bisag kinang budgeta dili na matarong og pagawas para sa mga proyekto pasaron dragi hapon kay sila makatilaw tanan. Ana mana ayo kung ingnan ninyo ana nga wala mo ideya diri sa Dakbayan, ha, San Carlos kabalo jud mo, pero I'm not saying diri sa San Carlos, ha, may mga banwa, may mga syudad ng mga ingana nga wala na inkwentro, wala na ga-against pa kung unsa nga mga budget daw at sa mga proyekto di ha? Hmm? Na mga ka-K5. So, sad but tinuod nga gakatabo na mga ka-K5. So, kining 24 billion pesos nga insertion institutional amendments. Dapat imbestigahan jud ni kung unsa ni katinuod nganing sulod ni sa mga senador ang 24 billion pesos. Unya pagsulod dito, kiniba ang ilang mga gibahin-bahin nga 24 billion pesos na patrabaho ba ni? Sa mga proyekto nga giingon nila, dito nila iula ni ang ilang makuha diha nga insertion mga ka-K5.
18: Tuno manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa Angay Daigon.
19: Ryan Mordel. Komentaryo nga sakit paminawan. May punto naman.
15: Usbo na to ha. According to former Senate President and now Senator Mig Zubiri, ang insertion or institutional amendments, there's nothing wrong. Walay problema according to him. Ano? So walay problema, ana. Unless, kung ang nadawat nila nga budget to adjud sa proyekto. But according to Zubiri, so wala ko kadawat kay Five Brands sa listahan sa mga giingon nga mauni ang proyekto nga daganan or ulaan aning nadawat daw nga tag 500 million pesos to 1 billion pesos each nga mga senador. Grabiha daghan ng kwarta ana no, na asa man dron ang ilahang proyekto, na may matudlo ta dinhi nga na iproyekto ang mga senador diri sa 1st District sa Dakbayan sa or Negros Occidental. Basig minaapod. O dira dapita sa 1st District sa Negros Oriental. Naabay proyekto diha si senador bla bla bla. Itudlo ko na ninyo kung may naaman dyan, mutuo na ta nila. The problem is, kung tinuod man dyan ni ang mga allegations ni Bunuan, pero sa prangkang istorya, burong tinuod yun eh, kaya dugay na ni ang mga insertions. If you have to remember, mga ka-K5, na preso na kadto si Bong Revilla and Jingo Estrada because of insertion katong PDAF. Kay nung dumatong PDAF, nga si Madam Janet Napules tong nakahatag og hasil nila nga na nasakpan mga ka-K5. Ha? Sa wala maka hinumdom anang pida pang K5, ako ang pahinumdomo ninyo. Diri una na nga priso o kaso plunder mga K5. Kining duha. Sila rin yun ni Pirming duha. Sila po ni Gurur ang puraga buhaha po kaayo. Basig kuan ba? Dili sila anak ka bright mo tago-tago aning kwarta nila mga K5 nga makuha ba? No? If you remember mga ka-K5, may nung duma ninyo ang PDAF, kining itawag nga Priority Development Assistance Fund, nga mas kilala ni siya sa gitawag nga pork barrel, pork as in grabe pork barrel ha, nga usa ka fund sa mga gitawag na to, Philippine legislators, na? Or mga senador, mga ka-K5, nga nakadawat ni sila atong 2013 ha, nga katong 2013 na ay controversy or massive nga corrupt controversy 2013 nga involved ani ang fake and non-government or non-governmental organization nga wala matarong o gamit ang kwarta sa gobyerno, nga diri na priso na ni si incumbent senador Jingo Estrada and former senador Bong Revilla nga nangapriso karon og usab. Si Revilla nakagawas to ato ni aging simana kay nakagawas sa kaso nga malversation, nakapiansa siya. Di ba inas lang nakapiansa kay dili plunder. Si Jingoy kay plunder jud. Na. Galing kay kining pagpriso karon ni Jinggoy, murag makasabot-sabot man ta ani nga plano jud ni kayo aron di ka appeal og Senate kuan impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Puraging ana ba no? So, mauma-ora ni sila sa gitawag karon nga kining flood control controversy insertion sa Senado, mga ka-K5. Na. So, ang pangutana karon mga ka-K5, dire sa 1st District sa Negros Occidental. Mayroon ang 1st District is from Salvador, San Carlos, and then Calatrava, Toboso, Escalante. Di ba yun ko private kayo, no? Di ko familiar. Basig ka mo na mo yung ideya. Naabay mga projects din he that came from senador. Kung kinsa man ang senador. Ah. Like for example, there is a Negros Occidental, we are very sad. Na? Ah. Guol kay ta diri. Ano man? Wala tay senador nga atua diri. Ah, nga do ba si Sherwin Gachalian mo hatag og project nato diri? Ah, basig di patagan ni mailhan nila kay wala telelabot kay lahi manis lang lugar. Si Chis Escudero makahatag bag project nato dinhi. Ah. Wala ta diri. May pagani gani si Kwan eh. May pagani gani si Senador Big Subiri usahay makapadala-dala diri pero dili sa first district pero dito speakers pero pila rapod. Ah, pila rapod mga ka-K5. Mao na lagi. Dili ta again sa mga ing-ani nga mga insertion. According mga insertion sa budget, mga ka-K5, we are not against sa ing-ani nga mga programa nila. Ang atua lang naman na ay itudlo nga proyekto. Ang pangutana asa ang proyekto. O diha napita sa 1st District sa Negros Oriental, Canlaon, Valle Hermoso, Gihulngan, unsa pang mga tapa diha, naabay project nga maingon nato nga ang nagpabarog ana diha, nagpagama ana senador. Murag wala pun may itudlo diha kay murag wala jud. Mauna diha mga ka-K5. Nga kining gipagawas karon ni Bunuan, murag maayo ni para maablihan ang tanan nga mga katuntuhan diha sa Senado. Nagpahilom-hilom na ng ubang nga mga senador diha, but according to Bunuan, 24 or tanan nga mga senador nakadawat. Ha? Unya kita dire nagturong ra ning mata nato, naglantaw ra ta dire nira asa ang mga proyekto. Og may naa man jud pila ra kaha ka porsyento. Like for example, nakadawat ang usag senador og 500 million pesos. May ra 100 million ana ang ipagawas. Ang 400 bulsa jud na.
20: Brian Mordell. Komentaryo nga sakit paminawan. May punto naman.
15: Mauna diha mga ka-K5. So ato aning huwat-huwaton kung unsa ang kagawasan ani. Ha? Mahal kong Pilipinas. Joyce ko Lord, naunsa na ni. Grabiha ang mga kauti anay kinawatay sa gobyerno. Bisag pinakamubo nga posisyon sa gobyerno, gikag barangay, hantod sa pinakataas. Joyce ko, ang grabe nga korupsyon, dili na jud nato masabdan.
20: Brian Mordell, komentaryo nga sakit paminawan, may punto naman.
15: Kanus-a pa unta o kanus-a pa ni maundang mga ka-K5. Although, that according to Bunuan, kini mga, kinang mga gipanulti niya para nako mga aligasyon. Unless, otherwise, nga naay mo gawas dyan nga tinuod nga indeed, nakadawat dyan sila. Ang purting hiluma ron sa mga senador. Walay imake ang mga senador sa statement ni Bunuan. Basi nangita na itong ubang ginag kay Febrens kay pangbalik na lang ito nila. Na. Mauna diha mga ka-K5. Sige. Last 8:42. Alang-alang naman yun ko mo commercial, no? Dari lang ko mo transfer ko gamay aning balita kay Febrens nga balo na unsa naman tao ni si Kwanoy. Idol ni mo nga si Senador Robin Padilla. Idol ni Senador Robin, na idol man na ako po si Senador Robin Padilla sa iyang mga action, movie. Galantaw ka ninyo, Kay Febren, sa una? Wala, wala. Di, jud ni mo di idol ni siya. ako, sa prangkang istorya, una na kong lantaw og sinihan Kay Febren, Ruben Padilla. Katong iyahang kuan ba? Katong iyahang pelikula nga kauban niya ang iyang mga igsuon nga mga padilya, no? Unsa gyud title ato nang teka muna, ako ang i-search diri ha kay nalimot ta mako. Burag gang to sila mo. Ako anday Grease Gun Gang, no? Grease Gun Gang. Nga ang iyang mga kauban nila diri sila ni Dinsio Padilla, Royet Padilla, ang isuon niya nga si Rustom Padilla. Ba to si Rustom dito? Basta mga igsuon ni sila tanan, na? Mao'toy una nga pinaka paglantaw na kung sinihan mga ka-K5 nga pagkalami adyo in town dito sa bakulod kuning lantaw K5 rin. Ang mga sinihan gusto una ginapilahan gunagod gatalay ang mga tao mo lantaw karon bura wala naman kay siyempre na nata sa mga YouTube tanan, may mga Netflix na, may mga kung unsa na lang. Ang sinihan sa una patok kaayo, ha? So sa mga movies, di na ko ma-deny ang tinuod nga idol kay nako ni si Kuan, si Ruben Padilla. Grease Gun Gang. Napani siya katong Mista. Kakita ka ng Mista 40. Kuan kay na, kung makakita mo, makalantaw mo mga ka-K5, try ninyo to search, ano? Mista. Kay subo siya kung silunggo pa sad story of the Philippine Army nga nag-away, nag-girahay ni sila dito sa Mindanao against sa mga Muslim. O daghan pa ng mga movie ni Kuan, ni Ruben Padilla, mga ka-K5. Yes. Good morning to Luz Shalana. No? Pero, sa katong si Ruben Padilla nga ningingo na nga mudagan siya og senador, burag nawala man ang kuang pagka ang akong pag-idol idol niya Kay Febrens. Ingon na ako, dili na lang unta. Kaya in the first place mga ka-K5, si Ruben Padilla, makabalo biyata sa iyang kapasidad, the capacity of the person kung educational background ang pagasultian. The problem is, diri sa Pilipinas manggod, pwede bang kung kamo padagan bisag ang imong nahibaw-an gamay ra kaayo? Kinabang kuan, kinang kamao ra kamo sulat, kamao kamo basa, pwede ka na makapadagan sa Pilipinas any na posisyon sa gobyerno. Provided mga ka-K5 nga Pinoy, lumad ka nga Pinoy, Pilipino jud ka. Wala ay mauna unta maunay usbon sa tuang mga senador Kay Febrens, no? Nga unta ang makapadagan sa posisyon sa gobyerno, dili lang kay kamao mo sulat, kamao mo basa, Pinoy, dawato na ka. Na unta mo gama og balaod ang Pilipinas nga ang makadagan graduate sa 4-year course. Or hindi gani, dapat may mga, puta na to, mga abogado, mga doctor, or basta graduate lang o 4-year course. Ana lang unta, dili kay bisag, hapako na kaglitira adiha, basta kamaulang ka nga, dawat na ka dahil skubilek. Di ba? Mauni ang problema sa Pilipinas nga hantod, karuwa, gyapon, basulbad, di ba? Na, lantawan na diha, sa mga barangay, na mga cities and municipalities na di na ito ma-deny ang tinuod. Daghan kayo Kay Febrens ang mga konsihal nga grade 1. Wala na ito ni sila gina-down ha. Nga kabalo dyan sila nga lisod ng trabaho mo. Dagan gyapon kay kabalo sila mo. Daog sila because sikat sila sa ilang lugar kay may adunahan sila. Pero kabalo dyan sila nga kung naa na sila sa posisyon, mag-unsa ni sila. Di gani ka mo, wir as na Kay Febrens. I am sorry, no? I'm not, yeah, wala na ko ginakuha na kong, sa tinudan na ilang, posisyon sa gobyerno na eh. Dili basta basta nga posisyon. Oh, paglingkod ya, di gani ka maumo trabaho o gitawag nato nga ordinansa. Di gani ka maumo buhat og sentence diha. Life sentence guro ka mao. Mm. Diba? Bisag interview sa media, di mo pa interview kay mauni, mauna, nga wala man ay problema kay mangutana raman ang media. Dili pa interview kay nahadlok, kay walay itubag. Kay know-how. Diba? So karon maunta ni nga balaod ang buhato na to, nga dapat ang mga giingon na to, mga ka-K5 nga, dili jod kasarang, dili na lang mo apil-apil unta. Ingon din ni Sir Diwata, overload, unsaon man ng bright maro man sad kaayo kusog mangawat ilaron rang katawhan. Problema po na bita. Pero maarang-arang na lang, oy. Kaya naaman po yung mga bright Sir Diwata nga makasumpong po sa mga bright nga kawatan. Diba, Sir Diwata? Dili man tanan nga mga bright jod ng pangawatay. Og na ay mga bright, mga ka-K5 nga makakontra po nila. Ingon ni Sir Diwata, naaman abogado sila nga staff boss, mauman na mutambag sa ilaha. Bisag usaon pang na-staff nga abogado, lantawa na si Robin Padilla. For example, Sir Diwata, overload. I'm not against your ano ha, imuhang comment dira, agrespeto na to na. Pero gusto na ko i-explain. Si Robin Padilla, ang mga staff ana, also supporting mga brighta, di na magwanta kay Pebrens, abogado, may mga doctorate na diyo, etc., etc. Pero lantawa na itabo. Sige ka, pila-pila ng impeachment trial, pwede rin makamaghilom diha kay Senator Judge Mangka, di man pwede nga sige yung pangutana diha. Sige, pangutana, tanahin mong katawanan. Ah, daghan ka, pero nindot siya kay ga-appeal jod. Di po ko ganahan anang naghilom na lang jod dira nga lit po ng upat kapi ba? Oh, pag-abot, pongko, paminaw, pangapi, pauli. Di po ko ganahan, ana. Muna lagi nga dapat o naning usbo na nga to ang mga guidelines sa mga tao nga mudagan sa gobyerno. Ah, na karon. Puwerte ng daghana ang mga giapila ni Senador Robin Padilla nga mga pangutana sa mga witness or witnesses. Nga out of the context talaga. Tama ba ko, Inday? Diba? Out of the context talaga. Kumbaga, ang konteksto, ang pinaka subject matter is all about the Carabao. Ang pangutana ni Senador Robin Padilla is all about the earring. Nagets ninyo? Wasting of time. Nay usa ka pare mga higala ning ingon nga unta si Senador Robin Padilla dili na lang umasigig pangutana. Oo. Pero saludo po gyud gihapon niya. Mahimo korong balingbing ha. Pero okay ra tawagon niyo ko balingbing. Saludo po ko niya kay sigig pangutana bisag kabalo niyo siya nga burag layor.
0: Brian mo.
15: Okay na lang po. Diba? Oh. Si Senador Lito Lapid na lang pod, naman pod, burag wala na pod. Ha? Burag wala na pod. Naghilom na lang dyan to the max. Ingon din ni Sir Diwata Overload. Appeal man pod gani si Tul, ano siya ni? Tulfok Boss. Bisan si Ben Bindalo. Wa lagi ni mo gisaway boss. Wala ka kadungog. Kinang si Bindalo, kapila na ako nagisaway diri. Wala lang kaguro kadungog, Sir Diwata Overload. Kinang si Rafi Tulfo, kapila na ako nagisaway. Ato ni Aging Adlaw, ningong gani ko sa Aging Adlaw nga kinang iyang programa sa radyo, dili na siya pariho atong sanguna nga dili pa siya senador. Oh, karon burag documentary type na lang. Oh. Na para mahibawaan ni mo, Mr. Diwata Overload, everyday paminaw ka na ako kay nganuman. Ha? Dili, wala ko may giapinan ani nila tanan diha. Kinang si Senador Erwin Tulfo, ato pagkadungog na ako ay ng Bendalo. Bisag dili ko ani ka bright mga ka-K5 kay graduate ramang kong 4-year course. Pero nakatawa ko eh. Ingon ako, how come? Paano? nga event na to ang loos mo na to ang layi sa Pilipinas. Ha? Murag layo ra jud kayo. Gipuna na ako na siya diri, wala ka lang kadungog Mr. Diwata. But once again, thank you so much for wasting your time also nga maminaw nako diri. Saludo ko na imo Sir Diwata. At least may iana ano. Bisag si kinsa diha, usbon ako ang istorya me as a media practitioner since before, wala koy giapinan bisag usang senador or kinsa man nga mga politiko sa Pilipinas mga ka-K5. Ah, wala koy bigisigig dayaw. Kung dalayawon, dayawon dyan na. Bisag pa si Marcos diha, unsay mga proyekto ni Marcos, dayawon na to na. Pero ang mga sayop, ah, sayop po na. Ariya tong niaging adlaw, kung namitaw, naminaw ka Sir Diwata Overload, ha? Ingon ako, ang Pilipinas ron, puwerte ng bahaa. Pero, mas buragi bisihan pa ni Marcos nga i-launch ang gitawag nga racket sa Pilipinas. Ah. Katong usa, ang micro katong giingon nila nga Paxilica. Burag busy pa si Marcos ana burugunahon pa na pero ang utang sa Pilipinas trilyones na. What happened Pilipinas? Di ba? Good morning to Luz Yalana. Shout out niya ko sa akong mga customers or Bri. Salamat kayo ninyo sa pagsalig labi na sa taga Bulwangan. Wow. Okay, Idna Saison, throw survive. Thank you. Yes, nindot kayo na mga salida lods. Na lods, jud kayo na mo na si Robin Padilla o si Bong o uban pa. Thank you. Sige. Thank you so much sa mga namina mga kakipab na hotdan kong oras. Pero ayon yung kalimting Ishaling Finance Corporation. Ang Ishaling Finance Corporation mga ka-K5 gadawat silang prenda o ORCR sa Sakyanan, di ganit titulo sa yuta o balay mga ka-K5. Ang yuta kinang ang commercial ha dili industrial. Adili agricultural, no? And gadawat mo sila kung gusto ninyo magpa-finance sa Sakyanan or balay. Ha? Kay sila'y mubayad ana dito na mo niya mo remit sa inyong bayad nila. Sila'y mubayad katibuk-an istagard na ninyo dito sa Ishaling Finance Corporation. Ana na sila, mubo ang interest, taas ang appraisal. Wow! Pangitaan nyo din ha, si Sir Celso Cabatuan, Junior mga ka-K5, na ang Ishaling Finance Corporation sa Atbang sa Emeralda sa Center Mall. Sige, wala ko igong oras mga ka-K5, Lunes po ho na punta. Ha? Sir Diwata Overload, sa Lunes, minaw ka ha, kay nindot ka muhatag og mga comment pod, Sir Diwata. Si Sir Boyno Fabli, absent man ron? Oh, absent ba si Sir Boyno Fabli? Oy, basig nangapis gawas guro, nag-jogging siya. Sa ngala na lang sa mga CEO, boss, namo Ramil Itangoy. Salamat kay boss, salamat po sa tuang savior, si, salamat kay Lord. Ako na lang si ka-K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan San Carlos. Lunes po na punta. God bless the Philippines para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
21: D3 Bio Health News.
22: D3 Bio.
23: Oh, si Richard.
24: Siging galabad akong ulo.
23: Taas na dahil kong blood pressure.
24: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
23: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
24: Nalama lang akong blood pressure.
22: D3 Bio.
25: Ang D3 ng may Visio.
26: Ang Visio.
25: Yung may D3.
26: Kapalit sa mga
25: balika. D3 Bio.
27: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
28: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakamal kampiyon nga suplementos kalibutan.
27: Sige.
28: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
27: Wow.
28: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
27: Correct.
28: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
27: Mm.
28: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka? Mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan D3 Sir GP?
27: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
28: Inya,
27: kung, active cases.
28: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si GP, Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.
27: Mahadlok na sila, Dok. Paduol ni mo.
28: Apektado jud ang imong social life.
27: Bisa pagan imong pamilya, Dok.

0: vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 bio.
1: Giboost ra jud ang D3 bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
0: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
1: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TB na.
1: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
0: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
1: Yes, of course.
0: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 pagsukol ani nga kaway?
1: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
0: Grabe sa, 6 kabulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
1: Usto, ang D3 bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 bio.
0: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 bio. Kung kaya ni D3 bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 bio. Ang BCO nga naa sa D3 bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
1: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL ug bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko,
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang

0: fortified probiote by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biote, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
1: Extend Food Superman for men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
1: Extend Food Superman for men.
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hining uy.
6: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
7: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
8: Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
10: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
11: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
10: Hilikayo
11: o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, paniha pod, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
10: makatabang,
11: sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
10: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
11: So, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
10: correct,
11: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
10: Kana!
11: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
10: True.
11: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
10: Gusto.
11: Kung ang may TC Sir JP nga maoy gapaligon sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
10: Kana mo'y kuyaw.
8: DTX 500.
12: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure og stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
11: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon Sir GP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon Sir GP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
10: Nya
11: muhulat pa ka ug mabankrupt ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
10: Kayo.
11: Especially kung parisan ni mo o MyTC Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo ay muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
9: DTX 500.
13: Ako sa Jubilee,
14: sobra kataas akong blood sugar.
13: 300 kapin gitistingan ako og inom
14: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
13: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
14: 95 na lang.
9: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
11: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
10: Correct.
11: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
10: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
11: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
10: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
11: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
10: Correct.
9: DTX 500.
12: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX 500.
9: DTX 500. Pumalik sa mga butika.
11: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
10: Dahi.
11: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
10: Uy.
11: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
10: Mao
11: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard Sugard Cane Extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
10: Brown.
11: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Mm. Ang itom nga po Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
10: Muna'y kuyaw.
11: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jud. Tungod kay kining duha, makatabang Jud sa inyuhang intestinal health.
9: DTX 500!
16: Ako si Makoy taga San Carlos, gaya yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
9: DTX 500! Pumalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Jenna taga-amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
9: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
17: Mm.
11: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
10: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabahoan na Diyos ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa Clinica Diofresh.
10: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera jud Sir GP kung puti ng imong ilok kunya humot pa jud.
10: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Diofresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
11: Dala na da Sir GP, sa added benefits.
10: Oh,
11: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
11: Naajay panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
10: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
10: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo nay gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka
10: of
11: pa.
10: Of course. Pero Doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
10: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
11: Mm.
10: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
10: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
11: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir GP.
10: No.
11: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
10: Good bacteria.
11: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
10: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
11: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
10: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
11: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, anaaras 37 trillionis.
10: Daghan pa
11: siya. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
10: Correct.
11: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga muproduce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
10: Oh.
11: Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
20: D3Bio. Ako si Minita Gandalaw na ay Ednistong. Dako kaayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
21: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
21: nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
21: D3Bio.
10: Sa tua pa lang ba nanatay probiotics.
11: Correct.
10: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
11: Mo nay superstar nga naa sa D3Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
10: Dili.
11: So balik ta pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
10: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
11: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
10: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
11: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
10: Wala jud.
11: Wala jud.
10: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
11: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
10: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
11: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
10: Correct.
11: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
10: Nga nung mo B-complex pa jud, nga na may D3Bio.
11: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
10: Gusto ko happy ka.
11: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
10: Wala.
11: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
21: D3Bio.
23: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
21: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
21: nga may D3.
22: Kapalit sa mga butika.
21: D3Bio.
22: Mighty C.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
11: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
10: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
11: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
10: Ay, perfect!
11: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
10: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. na ipakapinoon. Frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Mm. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
11: Mm-hmm.
10: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
10: Aha.
11: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
11: Ang himuon niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude, sa adlaw-adlaw natong panginabuhi,
10: gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra Jude kung makakapi ka.
10: Mm-hmm.
11: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Mm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
11: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
11: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
10: Mm.
11: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
10: Mm.
11: Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin, Sir JP.
10: Oo.
11: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan imong mga selula, Sir JP.
10: Mm.
11: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
10: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
11: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
10: Wala.
11: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
10: Mm.
11: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
10: Mm.
11: Sa may trabaho ni Keton sa imong lawas.
10: Dagan kayo, uy.
11: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
10: Correct.
11: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
10: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
11: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio!
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
10: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
11: Mm, grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman Nya, mag-D3Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
3: D3Bio!
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
11: Dire jud na ako nakita, Sir JP. Nga mo inom na jud kog D3Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag-D3Bio na lang jud ko, Sir JP.
4: Husto. Mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Parehan nimo.
3: D3Bio.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3Bio.
11: Naipangutana, Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang tsuri, Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Amo di ay na.
3: D3Bio.
4: Ang brain.
11: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang ketones sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
11: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
4: Wala.
11: Naarajud na sa D3Bio. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
3: D3Bio.
11: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagafunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili adyon ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3Bio.
4: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: TTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
5: Pamasahan ang butika.
0: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: TTX Beauty Soap.
5: Pamasahan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend
11: food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom data matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anako, maulob yung walay kuyog.
15: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
16: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga uy.
18: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dinhi sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan yung tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 Adelaide Powerful Extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang Tier 3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Tier 3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
0: Sa DTX 500.

0: sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. GTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Excel food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, San Carlos, Las Jess, 42. Bano ato sa putlon sa makadiyot ang atuag gidalit niya mga awit at gumikan kay doon na tayo ipahigayon niya information dissemination labot sa measles rubella dinhi sa dakbayan sa San Carlos o ga nakaroon ang atuag mga staff sa City Health Office. Pinanguluhan sa ilaga OIC si Dr. Rose Ann Viernesa. Doc, mayong buntag.
15: Good morning, ma'am.
14: Padoon lang sa akin, Doc.
15: Good morning.
14: Okay. Padok, padol kayo, Dok. Iisdog ang kwan, Dok. Okay, good morning, Dok.
15: Good morning, ma'am.
14: Okay, karog adlawa atong hisgutan, unsa ni ang measles rubella?
15: Sige, so good morning, everyone. So, kami karon na kami sa K5 News, kami ang mga doctor ninyo sa San Carlos City Primary Care Facility. So, for everyone who do not know us yet, I am Dr. Rose Ann Marie Granesa. So, si Kanisia, mo na siya si Doc Glory Mortangarurang, Doc Rodel Rica Franca, and then si Doc Heather Mario Blanca. So, naa kami diri kay naa tay ginaubra karon nga implementation nga activity, supplemental program ni siya para sa aton nga measles and rubella nga immunization. So, para sa mga wala pa nakakabalo o para sa mga uban nga naay idea, pero ang uban nga idea ko dili pa supplemented for. So ang measles of rubella, ang mga childhood illnesses ni sila. So gikan pa ni sila sa sanguna nga panahon, sa like I said before, kanis nila nga mga sakit, ang delikado ni sila sanguna, naanay yung mga mortality rates before, karon galesa na siya because of the immunization nga program. So ngano kinahanglan man i-immunize ang mga bata sa measles o rubella? So ang target age group ani is 6 to 59 months, kaya mao ni sila ang mga vulnerable nga sectors anak nga mga sakita. So kani sila nga mga sakit kinahanglan mo i-immunize because naani sila yung mga complications. So naani sila yung mga complications, no? Na ay mga bata nga makakuan man gud, maayo man gud sila without immunization or without help, or na apoy mga bata nga gakadutlan gud, pwede magka pneumonia, pwede magka encephalitis. Moni siya nga musaka siya sa utok, makasakit siya, pwede gid siya pud makapatay. So gina-encourage, ginamo kamo tanan kamo nga mga ginikanan nga kung naamoy mga bata nga from ages 6 to 59 months, tani no, atong pabakunahan atong mga bata para maka-build sila resistensya, makatabang pud ta sa ato ang community. So naamoy mga ma-adults.
5: Yes. So as mentioned ni Dr. Vierneza, no, kaning measles rubella, these are one of the leading causes of death, in fact, according to WHO sa tong UNICEF. So muna nga karon gi supplement gid siya, no, regardless of the previous status, if na baksina bisla before or wala. So hatagan jud gihapon sila katong nag-edad sa 6 months to 59 months old. So naami karon diri para hinaot na magtinabangay ta pamaagi ani para ma mapugngan ang pagkuyanap aning tipdas o rubella. And I hope, no, kay kani ang atong komunidad mapanalipdan ta, maprotektahan ta ani kung kaning mga bataa makadawat sa proteksyon nga angay kanila.
15: Na atay mga makita sa mga comments, sa mga posts na do kaya raman sa mga bata nga walay bakuna, kaya okay ra ganitong uban, okay ra ganito ang uban nga mga bata na masakit pero ma-okay ra. What if di ka na nga bata nga matakdan, dili siya ma-okay? What if weak iyahang immune system? So kinahanglan lang gid siya i-supplement, kailangan siya tabangan, dungagan iyahang antibodies para in caso nga matakdan siya, less jud ang iyahang symptoms, dili siya masapuan.
13: And then isa pag yun, kanang moingon lang at least nga kanang bataa protected, but what about ang uban? Ang kanang sakita makatakod. So if ever ang isa ka bata magpa-immunize, dili lang siya ang maprotektahan. Ang uban po nga ga-surround anang bata o makahalubilo anang bataa, maupoy maprotektahan. Kay oo, siya, maayo siya nga walay bakuna. Pero how about ang uban nga bata nga makahalubilo anang bata nga walay bakuna? Dili ta sure nga sila mga kusgan po ng immune system. So, inana ka-importante ang bakuna. Dili lang para proteksyon sa kaugalingon, proteksyon sa itong mga bata, kundi proteksyon po sa mga uban nga ga-palibot sa atua. Especially ka ng mga immunocompromised, ka ng mga bata nga hina kayo immune system, kan bisag mga dagko nga mga masakiton, tanan protected ang mga vaccine. Muna itong gitawag nga herd immunity.
16: Sa karon balang panahon, di ba, na ay siya yung mga vloggers o mga fake news, mao dyan na siya ang trending. Karon sa muna, concern dyan mismo na kami diri nag-inform sa inyo as informed persons kay among ginigi fact-checking, among ginigi studyuhan sa among ang pag-tuon. Kaning bakuna, 50 years na ni siya and counting na worldwide actually gina-promote, especially sa World Health Organization. So karon in the advent of social media, tani hinaot po maging responsible po ta before we share and before we click, lantaw na to kinsa ang ga-share, kinsa ang ga-storya, asa niya gikan, kabalo ba siya? Naapoy mga red flags e ginatawag sa mga inana kanang mga tao na gusto din ipashare ilang content, gusto nang engaging or takot-takot or kanang feeling nila gusto muog yun ilahang damdamin ng emotion, bitaw doc. Usually, mao man nag-drive good karon sa mga social media. So, hinaot po, may encourage na mo kamo as professionals na this is not only here sa San Carlos City actually is nationwide ni siya na program. So gina encourage yun na mo as a part sa DOH yun na magpabakuna.
15: Mga sulti-sulti sa comments, everyone, patay campaign ko no, patyon ko no sa bakuna.
5: Yes.
15: Guys, everyone, doctors me, dili me mga patay tao, dili ko me mo recommend o something na dili para sa inyuhang kaayuhan.
5: Yes.
15: Unya ka mo, mamasakit mo, di ba mo, adto mo sa hospital, sa health centers para magpakonsulta, para ayuhon mo na mo. So, do you think kami mo recommend me, ana, nga dili siya para sa inyuhang kaayuhan?
16: Yes.
15: Mm, so, diba?
5: So again, I would like to put emphasis no nga kaning ato ang immunization program dili ni siya makapatay, no? Makatabang ni siya nato. Ha? So again, di ni siya makapatay.
15: Unya usa pa ang rubella, it's a disease, sakit na siya nga makatalakod not only sa mga bata, ang kanang mga vulnerable sector, pregnant women. Kaya ang kanang fetus pwede na siya nga mapatay. Stillbirth, pwede po na siya kung mabuhi man gid na siya, yung mother binon na infect og rubella, kay natakdan sa bata nga naay rubella, na infect ang buntis. O pag kung buhi man gid na mo guwa ang bata,
5: na deformities.
15: So pwede siya buta.
5: Mauna siya.
15: O sakit sa kurason. So na ay ingon ana siya ng mga komplikasyon. So muna gina-encourage mo not just to protect your children but also i-protect mo ninyo ang other pagit nga pwede nyo matakdan. Kay once magkasakit ang usa ka bata, dili ra na siyang affected, makatakod na siya. So mauna siya nga ginakuan gid namo.
5: Namunang na kami karon diri.
14: Dok, nakoy kuan pangutana. Kanang sa pagproseso anang before kabakunahan, naabay mga unsay himuon una? Kanang check-on ba mga bata, ana?
15: Ang mga bata, ma'am, before sila injekan, amo ang ganing mga midwife, very careful, gid na sila, gamay-gamay ra na nga, naginabatcha mo, dili na sila, maskin kami na mismo musulting, walay contraindications.
5: Unless, naa siya'y previous history, nga naa siya'y severe reaction.
15: Oo, nga nagka-allergy siya.
5: Maura gid na ang ato ang absolute contraindication.
14: Allergy ra pagkahuman?
5: Nga anaphylactic reaction siya.
15: Hindi siya simple nga allergy.
5: Severe allergy. Nga di nakaginhawa.
15: So, ing ana siya kasi pa tong vaccines, guys, yes. No? Nga gamay ra iyahang contraindications. Nga mudili mi nga bakunahan ang usa ka bata. Ay, very safe na siya, tested and proven siya.
14: Di ba, inoghuman og inject doc, unsay mga kaning aftercare ana sa mga ginikanan?
5: Sige, sometimes manggod, when kanang sa ato ang immunization, so normally ipa-boost ang immune system nato, so it's normal lang nga mo react pod ang atong lawas, so maghilanat. So as expected, although not all magkahilanat, pero there are some nga magkahilanat, so tagaan lagbulong, pero dili ra na siya mabalaka.
15: Kaya ang fever, one way na siya sa ato ang yes, body na i-protect ta, o make og antibodies po.
14: Okay. Sa ato pa, safe jud sa yes, ang kining measles rubella. Nagani ko na interview doc nga usa ka Beach W diri sa San Carlos City. Ang iyahang bata wala jud na niya pa bakunahi og measles rubella, sukad pa kani adto. Karon niya 9-year-old na ang iyang bata. Usa pa ning tumaw ang kaning tipdas. Unsay ko na doc nga nung ingana nga dugay mo kwan? Mugawas. Depende na siya.
15: Karoon na siya na, in fact.
5: Ah, karoon na siya na.
14: Okay. Karoon na siya na natakdan sa virus.
5: Karoon na siya natakdan.
14: Okay.
5: Wala siya antibodies to fight.
14: Bisan og dako nakadok, ingon ani.
5: Pwede.
15: Wala, oh yes. Every age group pwede matakdan. It's just that common siya sa ingana ang mga age group.
14: Pero kung magpabakuna jud,
15: kung
14: magpabakuna jud og tipdas dok, sa bata pa lang, pabakunahan na jud. Dili karoon niya dako na.
13: Pwede man
15: actually. Pwede man siya actually, pero di lang siya routine na to nga schedule. Pwede ka, okay. Kung ganahan kang bakuna, pwede. Good private lang, galing nga doctor imuha.
5: Kaya ang
14: Private nga doctor. Dili na siya.
5: Ang program na to
15: kay everyone,
5: sa mga bata.
14: Okay. Para gaday ni sa mga chikiting.
15: Mo sila ang libre because sila man gid nga age group usually ga kabuwa.
5: Karon lang ni siya kaning supplementation nato nga kan 6 months to 9 months kaning measles rubella, pero naa gitay routine, no? Every 9 months or 12 months na siya i-start ang ato ang measles or natay MMR measles mumps rubella
15: schedule. Kani siya mga bakuna, naa lagi niya sa series sa vaccine sa mga bata. So kung inyuhang mga bata ginapabakunahan niya sa sentro, dili na ni siya bag-o.
5: Actually
15: na lang siya para
5: na-injekan na sila.
15: Oh, ma-injekan na sila para lang i-close ang mga immunity gaps katong mga bata nga naka-build tani og antibodies pero kulang o napoy uban nga na-miss, wala bi sila nakapa-inject, ana.
14: Naipangutan na diri, Doc.
5: Yes.
14: Kung sure pa na ang inject, wala untay pirma sa waiver.
15: Kanapagid na, sana siya kakuan, ka-question, sure. Consent versus waiver. Yeah. Ang amuang ginapa-pirma ninyo, guys, consent na
5: consent
15: siya.
5: Consent na siya.
15: So, nakabutang dira, ako nga mama, gapasugot ko nga injikan akong bata. Kabalo ko sa risgo o kuan, musugot ko pa-injikan. Ang waiver mo na siya amuang ginapapirma sa hospital or kung sa sentro man nga, dili ko magpaayo kap mo ni akong sakit pero dili ko mutang mapagtambal
5: lahi na siya. Ang inyong ha, consent is ning consent lang ka nga nitugot kay bata pa man ang
15: kabalo ka nga injikan musugot ka
5: nga injikan
15: wala na siya close dera nga resulting nga unsay matabo dili na walay result wala ko sila kasab-an wala na siya anak kay kanang consent maskin nga unsa pa na lagi matabo sa inyong bata gani na agid me
13: pananagutan
15: ninyo. Pwede gid mi ninyo kasab-an, pwede gid mi ninyo ireklamo.
5: Yes. Lahi ng consent of waiver, ha? Sa so, explain ni Doc.
15: Oh, mauna siya. So, kamo, kung naanay, naay mga complications sa inyong mga bata, pwede na ba ninyo ipacheck sa amuan?
5: Amuan da yun.
15: Yes. Pacheck na ninyo, wala may kaso.
5: Kay Najee Uban, i-associate da yun sa injection, no? Sa immunization niya, lahi da ito ang cause.
15: Oh.
5: Niya, kabalo biya ka ning social media, grabe kay words of mouth, ah. Lahi na dayon, dali kayo.
15: Okay, what if ang kanila ginang ginabatsyag anak ba, dili siya related?
5: Yes.
15: Nag-coincide lang yun. For example, pariha atong namatay ko na sa deworming, which is dili related sa drug, pero namatay ang bata, i-associate niya. Ay, nagpa-deworming siya.
5: Sa kadaghan natong gidi-worm.
15: Sa kadaghan ba naman?
5: Kita gidi-worm.
14: Diba? Sa kadaghan sa gidi-worm. Oh, yes. Maugipasingin lang ang injection.
13: Na-timingan at lang na gud na. Na-timingan lang
5: siya. Muna nga.
15: Na-timingan lang.
5: Ipa-check up gud siya.
15: Pa-check up siya. Pero ikaw mismo makabalo ka. Unsa gud ang hinungdan.
5: Yes.
15: Dili ka mo dawat ra nga. Ay, kagaina bin. Nakainom ni siya ani. Mauguro na masakit siya. Kaniinom siya ganiya. Wala ka kabalo. Gahapon pa niya. Dibat siya. Ganiha ra siya nagpabalo ni mo.
14: Kana mga bata, Dok, nga naabi mga sakit para sa nang gilantan, dili na pwede pabakunahan.
15: Ga-allow ra mi as long as dili siya high fever. Kaya ang high ra nga fever ang kuan, contraindication. Dili siya absolute nga relative contraindication.
5: Na siya. Kaya ito man lang i-treat gihapon, no? Natay hatag nga bulong para mong bubo.
15: Once na mag-okay na siya.
5: Kaya common manggod sa mga bata nga kung mag-high fever, mag-convulsion. So mo na ato monitor hatag bulong if dili jud mo kuan so ana close monitoring gid
15: ta pero ang bakuna di na siya makakuha
5: pero ang mao to kung ingon no ang absolute contraindication sa atong immunization is only katong naay previous severe allergic reaction allergic or anaphylactic reaction
14: sa ato pa ang iyahang reaction is allergic rajud
5: severe.
14: Severe. Di ra gyud taman
5: before
15: that is very rare
5: wala gyud na
15: kaso ana dire nga nagkaingon ana sa tungod sa bakuna.
5: Yes.
14: So far, Doc, wala mang gay so mga paano. Sa aning tipdas na to, dere sa San Carlos.
5: Sa San Carlos, wala.
15: Sa amo
5: so far.
14: Okay. Naisulti
13: sa kami tanan, dere produkto sa bakuna. Pagundog kami
5: tanon. I think siya mang gadi. I think siya mang vaccinated. Siya
15: pagpapakuna. Gali, kapapakuna, get me.
14: Di ako mga bata, upat naman kabukong bata, Doc, na bakunado, gina sila kompleto.
5: Very good.
13: Thank you, ma'am.
14: Mauna nga, kanang mo, appeal tagwan kay kada bang mga nanggawas karon nga lain jud kaayo nga mahadlok na jud ang mga tawo nga magpabakuna sa ilang bata tungod anang nanggawas sa social media
5: maulagi. Makamatay it's kung very sad
16: oh gani lang tawon gid tani sa mga atong mga mama or papa ko kung kinsa ang asagikan ba ang gasulti unsa ba ang intention ba or drive ba niya ana ba ko mas maayo man gud mulantaw ta sa mga factual or based sa studies na mga post so before na to i-share lang tawon sa nato kung angay ba i-share makakos man siya panic usahay good ana mo na siya
15: unya dili pud tanan nga ka ng mga vloggers ninyo, no, nga anti-vaccine. Ilan taon ninyo kung ba si for the money report?
17: For the content.
15: Engagement. Ano ba yung mga issue, baga? Bebe, ang nag-mga engagement, diba?
18: Exactly.
15: So, muna, what's, ang ilahang kaayuhan na napanumdum nila, pero ang inyong kaayuhan, nadamay mo nila sa ilahang kuan.
17: Maulang na.
18: Sakto.
15: So, yung naong, ito po ani nga vlogger nga dili kong kabalo siya akong ginasulti or motuo ko sa mga doktor.
18: Doktor,
15: John. Nga safe ra ni siya.
18: Basig na pa ilaing kuan dia dok, wala pa nako mapangutana.
15: Kamo na amot pangutana.
17: Pangutana basig nga pangutana. Yes.
15: Personal yung questions.
18: Beta, basig na amo dehe mga pangutana nga angay ninyong ipangutana. Okay. Kay naa pa ato mga doktor, opat yun ka doktor na aron diri sa ato
15: station. Kamita na ning admin mo karon.
19: And also, if gahuna-huna pa mo sa inyo mga pangutana na araw man in town.
17: Yes, sa City Health.
19: Very libre, walay bayaran pagado dito. Ingon lang, ma'am, makikita ko sa akong doktor, kinako ipangutana nila sa bakuna. Available may opat ni kabuo pili.
17: Monday to Friday, 8 to 5.
19: Yes,
18: 8 to 5. Oh, kada.
15: Onya inyo ha mga kuan pod mga midwives sa inyo hang yes. Sensor available
18: sa barangay sa barangay
16: post na mga
15: post. Onya kun naa mo pamatian nga mga post no dili mo mamati ra sa kanang wala po alam wala po alam no lang tawon ninyo ang kanang mga reputable sites reputable pages
17: yes.
15: Kay kana sila dili na siya i-post no wala na studiohan ginastudiohan gina namo before na namo gina-post
17: gina-share
15: nga agi na i-back up

0: update sa
1: ni,
0: mga
1: ni ano,
2: wala
1: post.
2: Wala follow mga
3: mo pop up or magkuda siya, Doc. Basta na ay taga San Carlos. Nga mo share. Nga friends na to.
2: Share report account. Nga mo share. Vlogger. Actually, yung uban nga ko alang, uban nga mga government, mga LGUs, or ang DOH mismo, kato mga naagyoy, mga gina-share, ako ng mga vlogger nga, gapataka dyan og storya. Ginapasomon man siya actually, ma'am. Ginapatawag din siya. Ginakwestiyon din why. So, mga nang uban nga vloggers, wala mo mga kita magpa-sorry. Ano, ako ang bata, nabakunahan man. So, diba? So, ito, nalili ko mabakuna, pero nagpabakuna pa ako kung bata.
3: Na, mona, di
2: aro. Kasi mo tanan. Siya kayo, naligurado siya, mabakunado yung bata, pero kamo gidaman mo niya. Kaya, dili-dili.
3: Sige, Dok, basig na pa'y lain di ang kwan. Ma final na to nga kwan.
1: Asa sila mo adto ganito?
2: Okay, asa mo adto.
3: Asa mo adto?
4: Kung magpabakuna, no, naarata sa to ang mga barangay. No, adto ra sila sa ilang barangay health center, narato ang midwife. Available ra ang ato ang personal to immunize our children.
3: Na kay panawagan, kasa, Dok. Kasa, Dok.
2: And plus ha, basin lag mga tanaw mo nga naibayad libre na sa gobyerno. So dili gid rason nga ma'am, doc, pigado mi, wala mi pang moadura gid mo sa inyohang barangay health center. Og libre ang atong mga bakuna kay provided na siya sa atong gobyerno. Plus kaming mga doctor if inyo mi aduon sa City Health, libre ra sab mi. Wala gid mi bayad sa konsulta, sa pangutana, bisag mga itambal kung available man lang sa City Health, libre sa nang mahatag. Pero, mahapit sa gid mo, oh, inyohang barangay health center
1: for the referral. O sa palast, no, kanang, kita tanan ga pangayo tag-accountability sa ato ang gobyerno about sa asaga ato, ato ang mga tax. So, kaninga bakuna libre ni siya because gibayda ni sa ato ang tax. So, i-avail ninyo, please lang.
3: Final words isip OIC sa City Health Office, Doc. Panawagan niya to sa ato ang mga ginikanan.
1: Okay, for everyone, thank you sa katong mga ginikanan nga ilahan lang napabakunahan ilang mga bata. Thank you kaayo ga help gid mo sa amo ang community. Na appreciate pud namo ang amo ang mga healthcare workers, amo mga BHW, mga midwife ug mga government officials namo, mga partners nga nag-encourage jud og nagpang house to house jud para lang mag-campaign. So salamat kaayo. Hinaot tanan tong mga tawo, mga eligible child nga wala pa nabakunahan, tani ilahang mga parents, kamo nga mga parents maka-decide mo para sa kaayuhan sa inyong bata, nga tani mahatag ninyo sa ilaha. Inyuhan ang decision for now kay kamo ang adult sa ilahang life nga musugot mo dili or no. Pero what if inyuhang bata mo dako na ganahan siya magpabakuna, wala niya na, wala na hatag sa iyaha kay dili mo ganahan. What if kana siya nga bakuna, makaprotekta sa iyaha in kaso nga naa siya yung mga friends nga natakdan, ana. What if po, kaya nga bakuna, i-require po sa iya sa ulihi. Diba? Kaya naagi ba yung mga, what if imuhang bata mo abroad? Kinahanglan, gilbay na ang listahan
4: yes,
1: ng mga bakuna.
4: Yes, ikapila na may nakapirma. Yes. Pangayuan yun mo, og list of immunization nga na hatag sa imo.
1: Okay, nga no, kana nga mga first world countries.
4: Even kung mga ply uban, ang uban,
1: yes.
4: Mga ayo, sa trabaho, gina-require siya.
1: Most of the times, gani yun. Kaya kana nga mga first world countries, no, mga countries nga mas advanced ka nato. Syempre, dili na sila mo tuod-tuod ayon sa fake news, kay educated man ilang mga tao, nindot ilang education system. So, muna nga, nag-kompleto sila sa bakuna, kita, kinahanglan pag nato mo require.
4: Yeah. Nga, very proactive, good me aning campaign sa atong MRC. Yeah.
1: So, thank you po sa K5Ds for having us.
3: Thank you po, yeah, Doc, sa pagbisita diri sa San Car- sa Amoa Station. Bugdaw, Doc.
4: Oh, yes, Bugdaw ra.
3: Sige, doon na pa yung musunod niya programa, ang 11 Mbps, Doc. Thank you kayo. Salamat po sa pagpasabot niya dito sa atong mga ginikanan. Hinaot niya, mga ginikanan niya na minaw karon, magpabakuna na ta.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Salamat.
3: Yan ang mauto mga ka-K5. Pero mao to ka K5 aga mga pamahayag sa to mga doktor dinhi sa Dakbayan San Carlos labi na sa City Health Office. Ako na lang si ka K5 Jezebel Barbicha para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausap.

0: Ban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kuno sab si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
2: Layo ka tong gitawag Doc nga cardiovascular diseases.
3: Nga naman Sir GP.
2: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
3: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
2: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
3: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
2: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
3: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
2: Gusto.
3: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
2: Uh-huh.
3: Napa-join nindo kayo ron. Katong is 21 Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
2: Uh-huh.
3: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
2: Uh-huh.
3: Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
2: Oh.
3: Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin.
2: Oh,
3: ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio.
2: Gusto.
3: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
2: Correct.
1: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
2: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
3: wala natakdan.
2: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
3: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
2: Unya,
3: patay ang virus Sir GP.
2: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga
3: nga
2: nasa
3: D3 Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na jud sa D3 Bio. Pareha jud na. Mo nay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Hinumdumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
2: Uh-huh.
3: Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
2: Asa?
3: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3. Ang MCT.
2: Na? Okay.
3: Ang medium chain
2: triglyceride.
3: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
3: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
2: Empty stomach, Doc.
3: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
2: Hatagan
3: ka niya og energy or kusog.
2: Wow.
3: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
2: Muna'y dapat target
3: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
2: Muniwang day ka.
3: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
2: Wala.
3: Wala, John.
2: Wa na tayo oras, Doc. O si Jean Paul Hineroso?
3: Ako na sab, si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ampingan.
2: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
0: D3 Bayo. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bayo.

0: a reward. Champion takes.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Pirmi ka pangihi.
3: Hanap ka paranaw.
2: Og pagpamhinod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun tayo.
4: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala malasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Second runner-up, 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 News FM. News FM. This is K5 News FM, your official news and music station.
7: DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 ini ang nagapulig sa pangtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traidor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3. Makakas
9: mga buti ka.
7: D3 Bio.
10: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Makakas mga buti ka.
11: May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. May TC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. Uguman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-May TC na.
7: TJX 500.
12: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: TJX 500.
9: Mapalis sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-May TC na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. May TC! Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. May TC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guman pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og May TC!
7: Mag-May TC na! Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Extend the food superman for men.
18: O si Rosanne, bau, akon ba na sang nag-edad ko rin taanyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
17: Extend food superman for men.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: 11 Mbps.
1: Alas 11.22 na mga KK5, welcome to Rigyapon sa itong tulumanon. Kini ang 11 Mbps, mga balita o public service.
0: 11 Mbps.
1: Adaw karon nga Biyernes, thanks God it's Friday! Agosto 14, 2026. Pero sa ngala naman sa tibuok pwersa nga naglangkob diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangunan ni SM Brian Morden, 87.9 K5 News FM Gilngan sa pagpangunan ni Francis Edward Garces Obang, o niya sa nandan kinigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps!
1: O niya, dita maglangay mga ka K5. Ari nang ato ang mga headlines.
0: 11 Mbps.
1: Sana gunang uluhan sa mga balita. Laing hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina lauman. Sunod simana. Sudad sa Gyulngan, nagapadayong milusad ug dagyawan sa matag barangay. Dugang 1,000 ka mga benepisyaryo sa SPES lauman sa Provincial Public Employment Service Office. 8 naman ka mananagata. Sikop sa managlaing operasyon gumikan sa pagpangisda sa Sagay Marine Reserve Area. Negros Occidental naglatag sa floor price sa baboy karne taliwala sa hulga sa ESF. Samtang First Lady Lisa Araneta Marcos nabot na sa STI West Negros University para sa pagpanagtagog bugas. Bagong service vehicle giturn over sa LG Bayawan ngadto sa kapulisan.
0: 11 Mbps.
1: Benaw, pasensya mga kakifab, medyo dilatar-dilatar-ta. May delivery. Paldo na naman. Sige, alas 11.25 na ang atong tulumanon mga KK5, gipaliwan sa may tingwa sa atong DTX 500, ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay VCO, the Superfood Supplement, ang ato naman nga Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape na ka, naka-detox ka pa, Extend Food Supplement, ang Adult Food Supplement sa lalaki, pwede sa babae, DTX Beauty Shop, ang Klinika Dio Fresh. Alright mga KK5, magabuksan sa Commission on Elections so kung COMELEC ang pag-file sa Certificate of Candidacy o kung COC alang sa 2028 National Local Elections sa ikatulong simana sa Setyembre sunod tuig nga mas sayo kaysa nauna nga schedule. Sumala pa ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga sa hearing sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Noon ang gitataw ni Garcia nga ginalantaw karon sa COMELEC ang masayo nga pag-file sa COC aron maliken ang pagkadilatar sa pagresolba sa mga kaso sa mga kandidato o party list nominees o pagpangandam para sa piniliay. Ang pag-file naman sa COC alang sa nakalabay nga pinili ay ang kalimitan ginahimo sa unang semana sa Oktubre. Sumala pa ni Garcia nga kinaron sugdan ang pag-imprenta sa mga opisyal nga balota sa Disyembre 2027, gumika doon ay kapinukulang 74 milyones ka mga registered voters. Sa panahon naman sa 2025 midterm elections, nagasugod ng mga imprentang balota alang sa sobra 68 milyones ka mga botante ngayong Enero 2025. Malapang ang pagresolba sa kaso sa Nobyembre 2027. Ang full body pwedeng adunay tindaaw nga listahan sa mga pangalan sa mga kandidato nga malakip sa mga opisyal nga sa baluta. Asa 2028 ni. No? Ambot lang kung kining may tabo sa Nobyembre. Kay giduso manggudron sa Kongreso na pinaagi sa House Committee on Suffrage and Electoral Reform kining balaod nun mga ka-K5, which is a proposed bill, a bill, ha? A proposed law mga ka-K5 nga i-suspend ang barangay SK election. Ingon si unsa tawag ni COMELEC chairperson George Erwin Garcia nga 99 point pila to, basta 99 na ang ilang pagpanganda mga ka-K5 sa kinibitaong eleksyon. Now nay uban mga ka-K5 nga moingon nga tungod ganong crisis di man na mahimo nga pitilag yung layo akong ako lang gipasultion, no? Pitilag yung layo as rason. Umapil man ang krisis. May uuntag kong ipospon ninyo nga madungagan og tag-gismil ning tagsa-tagsa ka mga butante. Dili man. Ningon mo para sa kwan, ay sus. It was been already. Wala mo ni nakalisod sa atong mga naas kongreso mga ka-K5. Kanabitang it was been already appropriated. Pasabot, nataga na nagpundo mga ka-K5, unya i-postpone ninyo tungod kay krisis. Tungod kay nagsugubang tag mga panaasa. Nga supposedly, minsan para makasave ta, unsa man na? Diba, na may nainep. Na ay sana yung kanibitaw nga investment plan, procurement plan, nananatanan eh. Para po makatilaw po ang uban. Para po mabalaan kung kinsa'y magpabilin, kinsa po'y dapat ilisan. Sa mana ka ng kuwan ka ng pakonsuelo di bubo. Sila siguro madako gasto. Nasiguro gasadges. Nasiguro gasadges mga ka-K5. Nga sir, basic pwede na ito ni Kwan kay gamay na mong gasto o among budget ro. Dili ah. Para na ako, money naka-diferensya ba? Because na sila sa poder, magpagusto na lang mga ka-K5 without the public consultation. Nakapangutana baka ni sila? Ha? Otro po ning mga pipila ka mga di man tanan, pero kining pipila ka mga unsa to gani kinibitaong kana mga survey sa so mga survey entities mga ka-K5, wala guys lang nakapapangutana sa tawo nga kung madayon bag gusto ba mo madayon or dili. Kaya ka nang gusto ninyong i-save, ka nang gusto ninyong gastuhon sa tao, bayana. Pero kumingon siguro mong agikan sa inyong bulsa, ka na pa gusto mo. But sorry to tell you, mga ka-K5, ka na nakalatid na sa balaod. Ano yung nag-a-diferensya, mga ka-K5? Supposedly, waldili na tani na eh. Nga kaning COMELEC, tagaan eh sa iyang kagalungan ng diskresyon. Gawas lang siguro, pwede man na pwede na i-postpone. But not later than pila ka adlaw. Ah. Pwede siguro for example, mingon ron nga ang election November 2. Unya bagyohon mga ka-K5. Bagyohon may mga kuanay. Kunin mong subayon ang pamalaod mga ka-K5. For example, bagyohon ni rong probinsya ha. Kanina mapong probinsya, pwede nimo i-postpone. Kaningingon ani, this is sobra na sa discretionary of power mga ka-K5. Diba? Pero na ako dapat magahimo tag-election because that is a constitutional right sa tao. Kaya at least katong mga kugihan nga mga barangay officials, mga barangay kapitan nga kugihan, mga kagawad nga kugihan, di mapakita nila sa tao ang tao mismo mupili sa ilahang nga dapat mo retain. O katupong mga salawayon, katupong nabalaan siya mga kabarangay nga iring-iring po siguro. Walay nahimo sa iyang barangay except lang nga mabukhads kamot. Kung magbukhads kamot, mabala makita din dito sa mga silingan nga lahim tog angkas. Lahim tog isakay. Adi makabalos ang mga konstituwente. Diba? Alas 11:33 na. Di para na ako dapat dili na ni himo og mahulog mangutag kingkoy ani. Kitay ga sana kitay ga himo. Kita ra pay ga usab. Unya ang rason pitiryon layo ah. Lagi ko no kanang sana crisis. May kwan kanabitawong problema sa ekonomiya. Sa. Amo na siya nga gapakita mga kakifab sa isa ka huyang nga leader. I tell you ah, isa ka huyang nga leader. Ang leader mga kakifab, sultian ta mo, ginalantaw na ang sitwasyon sa iyang konstituwente. Ginalantaw ang sitwasyon sa iyang ginsakpan. Nevertheless, if makita niya nga kung unsa himuon nga wala may direct effect sa iya mismo nga mga katauhan, the show must go on. For example, ang iyang barangay ron ay go sa grabing bagyo, baha, may napatay. Siya mismo, maingon siya nga, oh, dapat ang kaning lugar at aning akong barangay, ako aning ipapusponsa kay dili makuan ang eleksyon dere tungod kay grabe gyud devastated by ano calamities kana pwede. Pero sila man doy nagbuot ni dito noon without the consultation of the public nga kun madayon bagyog dili. Well, supposedly it is a constitutional mandate man na base man sa konstitusyon mga kakayfabe nga ang isa ka opisyal makalingkod sunod sa mao nga length of terms. Diba? Ay, ang but. Nano ni Pilipinas? Alas 11:35 na mga kakayfay. Standby. Okay na? Nakakuan na may ano pa? Unaunta si KK5 si Free. May ni mga KK5 kay may dugang o sa kalibo ka mga beneficiaries sa Special Program for Employment of Students sa KUNSPES. Pinaagi sa Provincial Peso Office or Public Employment Service Office. Diri sa Negros Oriental.

May naunaon tang good news ah. No? Alas 11:36 na mga KK5. Oy, panamyaw! Panamyaw mga KK5 sa tuwag mga K5 Salute supporters. Mayong udto ka rin tanan.

0: Welcome dahil sa station ng ang isa sa pillars of K5, ang anak sa mga big boss, Sir Kent. Welcome sa K5 News FM Canlaon. Alright, daw sa linya mga ka-K5, diya sa kining report ka dugang sa kalibong ng mga additional beneficiaries sa SPES lauman sa provincial peso. Check tang kampiyon nga balita ni ka-K5, Chef Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chef. Ngano kita plok mo man? Alas 11:38 sa mga kakay-5 niya. Actually, ako magtabang ng SPES. Lalabi na ka itong mga college. Every kanab itong break, no? Semestral break, kung uban summer. At least makatabang taon. Alright, balikan ta kakay-5 sa Freserio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep?
2: Yes, kakay-5 Steve, no? Si Alex, backup mo, naglakog ang provincial manager sa Public Employment Service Official Peso. Naglakog niya makadigan kung alain pa nga isa sa libo o 1% ng estudyante meron niya makabintisyo sa Special Program for Employment of Students or tinawag na itong SPES sa lalawigan sa Negros Oriental. Kinig itungunahan ni Gobernador Chaco Segarbaria na mas objektibo ang SPES itinigil sa kasamtunong scholarship hindi mas sa lalawigan. Inangyosap sa SPES, mas bako ang kisa at sa mga estudyante o mas dali ang pagpagayin sa tinawag na itong budget. Samta nga nagtuon siya pa nga Gobernador ang bagong pamaagi na tigmo o nabanang na ibahe ng pundo sa scholarship sa probinsya iliktan nito sa programa sa kampit ng SPES sa Rino Chima. Pag nato nakuha ang balita at ang gano'n sa Dibes 200, the mighty King Jigsu Bayo.
0: Sep, Sep, Sep!
2: Yes, Rino Chima.
0: Kung sa to'y ikuan mo, kung sa to'y gingunin mo, pila ang makuan sa matag lokalidad?
2: Ayos.
0: Sep. Sep. Anong gamit mo, Carl Kwan? Number? I-call sa ano? Messenger kay digid masabtan sayang eh. Kabalutang mga kabatanunan gaatang aning Kwan nga benepisyo, no? Agitag Kwan. Agita og kining unsa to, Sep? Unsa to?
3: K5, Steve?
0: Oh, kana. Unsa to? Unsa to?
3: Osbor ako.
0: Di, pila ang kada syudad o lungsod, pila ang makakuha sa SPES?
3: Ang madugang ng K5, Steve, is anaas sa 1,000 or tawag na ito, 1,000 ka mga estudyante ang gibasihan karon sa gobernador aron nga makabenepisyo sa programa sa Special Program for Employment of Student o gitawag na itong SPES ka K5 Steve diri sa Negros Oriental.
0: Pero wala pa gikuan sila kung pila taga isa ka lungsod, isa ka syudad, ana wala pa sila gisulti.
3: Wala pa ka K5 Steve, wala pa gi-mention. Pero ang dito lang gire is 1,000 sa Negros Oriental pero wala pa giingon ang pila ang kada syudad or lungsod. Nindot ni nindot ni K5 Steve kay mapuslan po na siya. Depende na lang po sa estudyante o mapuslan ba nila sa maayong butang kining wag na itong sweldo mapunigod sa ilagod?
0: Oo, natural. Dako nagtabang kung ano. Ang problema lang kay kung panahon na nga sa ting sweldo na, magtapok sa 7-11.
3: Kami sa una, kasi
0: asa ka magtapok? Asa ka magtapok? Ipansi.
3: Sa una, sa motor shop man may magtapok.
0: Abi. Abi kostag bino.
3: Adili day.
0: Sige.
3: Sige, kay K5 Steve, no, mao ka natong nakuha nga balita tungod kinato sa DTX 500, Mighty C, Ditcher Bio, DTX, Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si K5 Sep Rizario para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Jeffrey Serio, si mga report. Tabukan naman ato si ka K5 Elmer Sagang.

0: Okay, alas 11:42 na mga ka-K5 sa Pikas Bahin. Dakbayan sa Gyulngan, padayong Milusad o Dagya 1 sa Matag Barangay. I-check na ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Elmer Sagat.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: K5 Steve, no, nagpadayon ang kagamhanang lokal sa may Gihulngan sa ilahang programa ingon man kining gitawag nga serbisyo usaba sa nasampit nga kagamhanang lokal ngadto usab sa katawhan sa nasampit nga syudad pinagi sa ilahang pagpahigayon ining gitawag nila nga matagtuig K5 Steve nga dagyawan sa barangay diin kagahapon adlaw no ilag ni lusad ang nasampit nga kalihukan diya sa may barangay Pinubuhan sa nasampit nga syudad. Nasa diin, kinig initiative ka K5 Steve, pali kini ag naanda na gyud sa kanhi pagyud nga kining nagdumala or kanhing mayor pagyud. Nasa diin, gipadayon kini sa kasantangang mayor kining nasampit na kalihukan, pinagi ni Gihulngan City Mayor Filomeno Micoy Reyes, kining gitawag dagyawad sa barangay. So nanguna no K5 Steve si aga nasapit ka mayor o panustab kapag kapag opisyal sa syudad o sa barangay kapag pada kapag ahensya o departamento na nakabase sa nasapit ka syudad na sa diin gihato diin aga servisyo nga tabang gikan sa gobyerno nga to usab sa mga residente K5 Steve kining servisyo ga panglawas tabang sa social welfare ingon man kining suporta sa agrikultura civil registration o kupat pa kapag programa ni KPS diba gikan usab sa LGU gikan KPS diba.
0: Sige,
2: ikaw sa KPS diba mao na kapag kapag oras sa kandidato sa DTX sa 5-3 YTC o K5 K5 Elmer Sagat para sa kapiyo na balita servisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Elmer Sagang. Ang auto kang kagawad Florentino Kosalim. Maingod to kang oy kagawad Jing Himipino, maingod to. Thank you very much. And Windax Tanyo, maingod to. Kang manager Juna Fedia sa may Michukushi San Carlos, thank you. And Tristan White, good live, maingod to. Sige, alas 11:45.

0: Gisiguro naman sa Department of Social Welfare and Development nga kapinukulang 600,000 ka mga pamilyang Pinoy ang mas maayong pagkaon gumikan sa walang gutom programa. Sumalapak ang DSWD Secretary Rex Gatchalian kinipasi naman sa two-round survey nga gihimo sa isa ka ahensya o sa social weather station. Gitanaw niya nga dili DSWD ang nagahimo sa survey o gigamit lang sa samang questionnaire ang gigamit sa SWS sa regular nining quarterly survey. Gimong survey sa 2,400 ka mga respondent sa duha ka panahon sa Pebrero 24 hantod Marso 8, Hunyo 22 hantod Hulyo 1. Ipikita sa resultang may ubos sa 6.7% percentage point ang matang sa gutom sa mga benepisyaro sa walang gutom program gikan 33.6% sa anong survey hangtod 26.9% sa ikaduha. Mas dako kini kumpara sa 1.4 percentage point na nagpag-ubos naman nga dili sa benepisyaryo gikan sa 38.3 hangtod 36.9. Now, to wrap up this issues mga ka K5 money. 2,400 respondent, then they will declare 600,000. Now, sayod ta mga ka K5, dako big tabang gining walang gutom program. Kaning walang gutom nga mukuan ka dira mga ka K5, unya nakakuan lang nga ipasigarbo nimo nga wala sana nga nakakaon sila kuan unsa man na supplyans for a whole year, no? Supplyan na inyong sulod sa isa ka tuig or supplyan lang kana lang higayon na sa usa ka bulan ka usa. Pero para na ako mga KK5, this will help ah. Dakog tabang ni siya mga KK5. And the same time, dili man na kinanglan ikuan na to. Kaya dila dyo ko kamove on na tong gipost sa K5 San Carlos. Dili sa K5 San Carlos nagpost regarding na kining 50 pesos. Wauri kuya pe. Katong na nagpost nga isa ka amot lang kung ga-joke-joke ba siya. Nga may ko yung pagkakwinta niya, nakahuna-una po ko ba? Nga 50 pesos mga ka-K5, unya, nasa game mo dito nga utad, sa manan mo, di nimo butangan og si Suni. Nga 50 mga ka-K5, anak, kay kuan ko no, ayang gipasigarbo ba nga, nakayar ko niya 50 pesos ang kada adlaw. Sana all. Mone gingon mga ka K5 ba nga lisod bitaw nga imong ikuan nga murag imo ra pong giinto imong kagalingon. Murag imo ra pong giila imong kagalingon ba? O nya pag post nimo ay kog ing nalibre na imong data. O sa may pinakabarato ron nga data ka K5 Carlo. Ha? TNT Abiron or TM na 15? Ganta, 15. Kung ano mo, 15 ang 50. 35 na lang. Gikasya niya ang 50 sa usa ka adlaw nga kaon mga ka K5 pero nakapaload siya, nakapost. Ngayon, basing nagkuhan, nagtutoy rato sa laing wifi. Ita na yung nana. Okay man lang tani, di lang ka mangumpara sa uban. Nga ino ni mong uban nga sa to. Ya pang gi baby ang uban nga inahan mga ka K5 nga gastador kuno dili. Depende na sa kakaya. Depende na kun asa kutob. Para gud nako mga ka K5 ang mga anak nako. Ang ila balon lang ha sobra pa nang ilang 50. Pero di napoy limit, di pod pwede mo sobra. Kay ipon man nimo tawon. Pliti pa to bang didto, pliti pa uli. Tapos ilang kanon kay dili man naman na maulig paniudto. Wala gen na ilabot sa paniudto pagani. Di lang tani magpakaron ingnon ba no? Para lang gid mo dagag views. Sige, alas 11:50 na mga ka-K5. Di ay, kuan, 50 kadadlaw, may sobra pa. Pero sigurado mga ka-K5, O, nagpisunit. Hulog-hulog. Nyo 5, ni makuhaan ang 50. 45 na lang. O, niya wala para ba ito'y katong iyang gikuan dito, ma, ang sa tawag ni ang sa tawag katong gipost niya nga kanang pamahaw. O, Berto. Ang pamahaw niya, jis nga pandisal with cheese. Tapos, 20 noodles. Itlog cheese. Magic City. May kadili pick. Ang pick ron, 5 man. Bichin 3. Sekwinta. Imo na tutukan, maluto na. Onya hurot niyong bungbong. Mura po ako sa una ba? Kanang tambalan kayo mga ahoy. Ano kayo nakita sa kuang sa kuang giniginikanan magulang sa una nga ang amuang kural sa mong hubung na, ang kural sa mong likod dool sa buhan. Nagka naman ang kawa. Iyan ang tutukan mga kakipag maluto na. Ay kung ingna nga naapoy pisyonet nga luto. Nga hulog kag 5 nya mubuga din na ang sana kanang nga butane. No? Anya kun dili malo, dili pa maluto ang kanon. Ala, kanon pa diay. Na tanawa. Panyutog panyapon. 50. Oh, gastador ko nang inahan. Den lang gid ko ano ni mong kagalingan ba. Alas 11:53 mo buunta. Para po ni Karkat ng Noche Buena. Nakakabantay ka, Noche Buena. Nga, kakakuan ko no, kaan ako sa... Kaig yung kuriton. Basta naalay, kasulti ko. Alas 11:53 na mga ka-K5. O, di ay 50. Mare, o. Ang kining atong lawas, di man ikinang lagdako, jud og kining kuan, kanang gasto para maayo eh. Importante lang, disiplina. Dayon mga ka-K5, aside from that, dapat DTX 500, 18, that is 14 pesos. Tapos 8 pesos, 22 pesos ang Mighty C. Sigurado na mga ka-K5, nga ligod ang lawas mo. Kanito ako utan. Mag-utan ka everyday. Lain-laig subak. Basta utan. Pero lahirag yun mga ka-K5 nga kung ikaw protektado ka. DTX 500 o Mighty C. Power Duo. Available na dira sa may Hana Pharmacy, Midtown, Midlife Pharmacy, Barangay Mabigo, Philmart Pharmacy, Atubangan Series Bus. O niya, diri sa said Pharmacy, Mabigo, St. Vincent Pharmacy sa may kining Tapada Sales Terminal. Paingon ka sa Ubal. At the same time, Gabagaba General Merchandise sa may Masulog, Kanlaon, Sunny Maal at Sur sa may Ubal, Panubigan. Mapalit sa dira sa tindahan sa may Masulog. Ni sa may merkados Masulog ha, kay Ma'am Merlin Antolo. Napod ra sa tindahan sa vegetable store ni Ma'am Josephine Mabo sa may boundary Masulog Kanlaon ha. Highway ra na. Bait mo utan dira tapos napoy DTX coffee, napoy DTX 500 para mas healthy. Unya the same time daman sa may Liberty Hills kang Bro Alexis Ferreter no. Then the same time dira sa may Ramrod Ma'am Meryl Alegria. At the same time daman sa may Ledesma kang Ma'am Marivic de la Paz. And kang Bro Remy Credo dira sa may dira sa may ano? Sa may Lower Alibabay. Ha? Sige, standby. Musunod na mga ka-K5 ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: This is K5 News FM.
1: your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaut nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy, baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon. Okay, unya, mas maayo nga kaon jud vodka og utan og prutas.
3: Correct.
4: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
3: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na

0: nabang ayon sa LGU. Estudyante tinamaan ng pana sa leeg habang nasa loob ng classroom sa San Mateo Isabela. At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arrestado.
1: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo. Nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Nasa consultation stage pa lamang ang proposal na AI hyperscale data center ng Norwegian company sa Uton, Iloilo. Ayon kay Uton Vice Mayor Jose Neil Olivares, pumunta sa kanilang bayan ang representative ng Norwegian company na si Daniel Robertson sa kanilang opisina upang i-propose ang proyekto na data center. Nag-advise na lamang ito na pupunta muna sila sa Department of Environment and Natural Resources o DENR upang humingi ng requirements para sa kanilang environmental compliance. Dahil dito, 2-3 buwan na ang lumipas nang nagsagawa sila ng unang committee hearing at ngayong hapon, magsasagawa naman ulit ng public hearing sa Abilay Sur, Uton na pag-alamang imbitado sa hearing ang Eleco 1, MPIW, Department of Agrarian Reform, DENR, mga barangay officials ng Abilay Sur, Abilay Norte, Lambuyaw, Tuburan, Cagbang, Pulo Maestra Vita, mga SB members ng Uton at iba pang concerned institutions na pag-alamang concerned ang ilang mga residente sa magiging epekto nito sa environment. At para sa YTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Samantala, estudyante tinamaan ng pana sa leeg habang nasa loob ng classroom sa San Mateo Isabela. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
3: Nagtamo ng sugat ang isang babaeng estudyante ng aksidenteng tumagos sa bintana ng silid-aralan at tumama sa kanyang leeg ang isang pana habang nasa loob ng paaralan sa San Mateo Isabela. Batay sa ulat, aksidenteng napakawala ng isang student athlete sa archery ang pana dahil dito nag-iba ng direksyon ang aro, tumagos sa bintana ng classroom at direktang tumama sa leeg ng biktima na kasalukuyang nasa klase. Agad namang isinugod sa ospital ang estudyante at sumailalim sa kinakailangang gamot at operasyon na ayon sa principal ng paaralan ay nasa stable na kondisyon na ang biktima at idineklarang ligtas na ng mga doktor. Gayunman, kailangan pa nitong manatili sa intensive care unit sa loob ng 2 para sa mahigpit na pagbabantay. Samantala, nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng paaralan sa mga pamilya ng 2 estudyante at nagbigay na rin ng paunang tulong pinansyal para sa mga gastusing medikal ng biktima. Nagpaalala rin ang paaralan hinggil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocol sa pagsasanay ng mga sports na may kinalaman sa mga delikadong kagamitan tulad ng archery.
4: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez ng ulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
0: At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arestado. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
5: Arestado ang isang 27-anyos na lalaki na responsable sa serye ng bomb threat sa bayan ng Kalibo. Kinilala ang suspect na si alias Vance, residente ng barangay Tagastangala na Klane. Sa visa ng search warrant na inilabas ni Honorable Benvenido P. Parges Jr., presiding judge, inaresto si Vance sa kanilang barangay. Aabot naman sa 72,000 ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Aminado naman ang suspect sa nagawang kasalanan. Samantala, ayon sa otoridad, mabilis nilang natukoy ang suspect matapos na madiskubre na siya ang may-ari ng cellphone at account na ginamit sa pagpapadala ng bomb threat sa isang paaralan. Sa ngayon ay nakakulong na ito sa Kalibo PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 1 ng Presidential Decree No. 1727 in relation to Section 6 ng RA No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samantala, class

0: klase sa public preschool at high school sa Cagayan de Oro na nananatiling suspendido dahil sa mataas na heat index. Balita hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
1: Nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng public preschool at high school sa Cagayan de Oro dahil sa mataas na heat index. Sa mga pribadong paaralan, kolehiyo, universidad at higher education institutions, nasa diskusyon ng school heads ang pagpapatupad ng class suspension. Ayon kay CDRMD head Nick Habagat, makakaranas ang Cagayan de Oro ng 43 degrees Celsius heat index, mas mainit kumpara sa taong 2025. Paalala ng Cebu City Information Office, ang heat index na 42 to 51 degrees Celsius ay maaring magdulot ng heat cramps, panghihina at posibleng kamatayan dahil sa heat stroke.
2: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: C Network News.
4: YTC Network News.
0: Kain din senior citizen na pasyente patay matapos sa pinaghihinalaang nahulog sa bintana ng ospital sa Bugasong Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
5: Isang pasyenteng senior citizen ang namatay matapos umanong mahulog mula sa bintana ng isang hospital sa bayan ng Bugasong Antique bandang alas 3:25 ng madaling araw noong Agosto 11. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Alfonso Presya, officer in charge ng Bugasong Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na tinatayang alas 12:30 ng madaling araw nang nakita pang biktima ng bantay na kanyang kasama na pasyente na nakaiga sa hospital bed. Ngunit nang magising bandang alas 3:25 ng madaling araw ang apo na nagbabantay, wala na ang pasyente. Hinanap niya ito at natagpuan sa ilalim ng bintanang kasing taas ng baywang. Base sa investigasyon ng Bugasong MPS na posibleng inakala ng senior citizen na pintuan ang bintana. Nalaman na na-confine sa hospital ang biktima dahil sa high blood pressure at arthritis, ipinahayag ni Police Captain Presya na tinanggap din ng pamilya ang pagpanaw ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: At Chris Lawrence Fabian, kinilala bilang Tacloban Young Hero. Katali ng balita hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
6: Pinarangalan ng City Government of Tacloban si Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero. Ito ay dahil sa kanyang katapangan at kabayanihan sa kasagsagan ng pamamaril sa loob ng paaralan sa San Jose National High School sa Tacloban noong Hunyo 22. Ang nasabing parangal ay bahagi ng pagdiriwang ng lungsod para sa International Youth Day. Sa ilalim ng City Ordinance No. 2026-16-15, opisyal nang idiniklarang Tacloban Young Hero si Fabian. Dumalo sa seremonya ang mga magulang ni Fabian upang personal na tanggapin ang pagkilala para sa kanilang anak. Matatanda ang isa si Fabian sa tatlong mga estudyanteng nasawi sa nasabing pamamarila. Ang pagkilala kay Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero ay nagsisilbing pagpupugay sa isang kabataang nagpakita ng tapang at malasakit sa kapwa.
2: Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Number one most wanted person sa Palawan na bagsak sa kulungan dahil sa kasong rape. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
7: Na-aresto ng mga tauhan ng Philippine National Police ang tinuturing na number one most wanted person ng Police Regional Office 4B sa ginanap na matagumpay na manhunt operation sa Barangay Talugtaytay, Palawan. Pinangunahan ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Palawan Provincial Field Unit at Taytay Municipal Police Station ang pagdakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman. Nahaharap ang akusado sa dalawang ulit ng kaso ng qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa, pati na rin ng 2 counts of rape by sexual assault na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 240,000 1,000 pesos. Kasalukuyan nang nakapiit ang akusado sa CIDG Palawan Provincial Field Unit para sa kaukulang disposisyon at legal na proseso. Ayon naman sa PNP, ang matagumpay na pag-aresto ay bahagi ng pagpapatupad ng kanilang focus agenda, partikular na sa ilalim ng enhanced vanishing police operations na naglalayong mas paigtingin at mabilisang maipatupad ang arrest warrants laban sa mga nagtatago sa batas habang tinitiyak naman ang due process. Para sa BITC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Gandin high value target arestado sa Vibas sa Sibulan, 340,000 pesos na samsama. Balita hatid sa ate, Mega K5 Shara Humilio.
4: Inaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency kung Prea Negros Oriental ang isang high value target na tulak ng droga sa isang Vibas operation sa Pro 4 Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental kaninang madaling araw. Ang suspect na kinilala sa alias na Butchoy sa 30 anyos at may asawang residente ng Habitat 2 Barangay Bumpandan, Dumaguete City ay nadakip sa nasabing operasyon. Na-recover mula sa kanyang 6 na heat cell transparent plastic sachet na naglaman nung umigit kumulang 50 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Nasa kusodiyan na ng mga otoridad ang suspect at nakatakdang sampahan siya ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samantala, baril at mga kontrabando na recover sa bahay ng regional target at listed drug personality sa Capiz. Balita hatid sa atin, Mega K5 Myla Fuentes.
8: Bahay ng itinuturing regional target listed drug personality, Sinalakay ng mga otoridad
9: ang bahay ng itinuturing regional target listed drug personality matapos serbihan ng search warrant sa Barangay Bahit, Panitan, Capiz. Kinilala ang subject person kay Kenneth Dorado na kabilang umano sa minomonitor ng mga otoridad kaugnay sa illegal na aktibidad sa droga. Sa isinagawang operasyon ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency, iniulat na na-recover sa lugar ang isang granada, taas na kalibre ng baril, mga bala at hinihinalang illegal na droga. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng mga nakumpeskang kontrabando at ang kaukulang kasong maaring isampa laban kay Dorado.
8: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: At lalaki sa pedestrian lane, kinaladkad ang minivan, kritikala, driver na tumakas, natukoy na isang senior citizen. Balita hatid sa atin, Mega K5 Sunshine Lacson.
10: Natukoy na ng mga otoridad ang driver ng minivan na kumaladkad sa isang 32-anyos na lalaki sa Bacolod City habang tumatawid sa pedestrian lane noong Agosto 10, Lunes. Ngayong Biyernes, Agosto 14, inihayag ni Police Major Elmer Bonilla, pinuno ng traffic enforcement unit sa lungsod ng Bacolod, na isang senior citizen ang may-ari ng minivan base sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad mula sa mga residente sa lungsod ng Victorias sa Negros Occidental kung saan namataan ang isang chinap-chap na minivan. Ibinenta umano sa halagang 6,000 pesos ang minivan at na-recover ito mula sa individual na bumibili ng mga scrap material sa Victoria City. Binago na rin umano ang pintura na nakasagas sa sasakyan. Isinagawa ng mga otoridad ang imbestigasyon sa Victoria City dahil dito nagtungo ang naturang sasakyan matapos ang insidente base sa CCTV footage. Samantala, nanatili pa rin sa ospital ang biktima ng hit and run at nasa critical na kondisyon. Nagtamo ang 32-anyos na lalaki na matinding sugat sa kanyang katawan dahil matapos masagasaan, kinaladkad pa ito ng minivan ng hanggang 100 metros mula sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, parin kinundinan ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa Ituro pa isa sa apat na pinagtatalo ng isla sa Kuril Chain na inaangkin ng Tokyo, ngunit kontrolado ng Russia. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, hindi katanggap-tanggap ang naturang pagbisita. Gate naman ng Russian Embassy, bahagi ng teritoryo ng Russia, mga isla at ligan ang pagkakabilang ng mga ito sa bansa. Hanggang ngayon nananatiling ugat ng alita ng dalawang bansang territorial na usapin na pinalalapan ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong taong 2022.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of M, Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
5: Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga uy.
15: Asa magagikan bay?
16: Gigan ng ubukit bay.
15: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
16: Bitaw, mabakarwash gani ko?
15: Aw, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
16: Mayo dito?
15: Ayos kayo.
16: Sige, diya na ka, pakarwash ako.
15: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash, ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. na i-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka na i-massage center aron makapamasahe ka. Jukax Carwash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Carwash.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo. At establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Alright, balik ta mga kakay 5 dili gyapon sa tuang tulo manon. Kining 11 Mbps mga balita og public service. 26 minuto sa manakalabay ang alas 12. Ay kalimot mga kakay 5 ba, dapat naka-klinika D3 Bio na. Kaya D3 Bio mga kakay 5 makatabang ni sa ato nga kalawasan kontra sa mga impeksyon, tuga sa mga virus o bacteria. Any types of infection mga kakay 5. So nga itong lawas, nagkakinanglan magproteksyon tungod kay nagakaluya ang ato ang mga immune system. Ang atong resistensya nagakaluya tungod sa itong mga ginakaon, mga aktibidad, pulaw, mga pagkaon nga mga may mga chemicals, mga ginainom mga kakay 5. Nga usahay abita makatabang sa lawas pero suma total makahalit di ay mga kakay 5. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay cold press extra virgin coconut oil. Mapalit na sa mga piniling butikas ninyong lugar diri sa San Carlos, available sa may mapalit diri sa may butika Santo Niño, diri sa may James Pharmacy, City Pharma, Isilumanog Pharmacy, and sa mga KSS leaders diri sa San Carlos. So mapalit na sa ilang mga kakay 5. Sa urban, adira kang Anson Tilias, no? Kang Lady Ann. Mapalit dira mga kakay 5 ang produkto mga kakay 5. Okay, maingod to kang Bro Mador Flores, ang atong mabtikon nga presidente sa KSS LMI. No, sa tanan-tanan dira mga kakay 5, mayong udto ka rin tanan, mga mabdi kunta nga mga KSS leaders and officers, no? Kang Vice Helen Asuncion, kang Sec Ma'am Amijin Delas, and Treasurer Ma'am Alma Villar, no? Ang auditor si Ma'am Nancy Ferrer og Ma'am Joy Disoy. Ito nga PIO da si Taridane Henry Makilan o Rinaldo Istanda. Ang business manager si Ma'am Juliet Ferolino, Matea Diamante, niya Sergeant at Arms, Eddie Fernandez o Maylin Garay. Ang Pastor Mark Delas ang itong overall coordinator and organizer. Maingod to, kinantanan mga kakay-5. Ang itong stockholder, kagawad Cosme Campaner, maingod to. Dari naman sa KSS Kanlaon, maingod to sa itong mabtikon man nga presidente. Si Ma'am Roger Bilando, yan ang ito ang vice, si Ma'am Maribic de la Paz, si Sec Giselle Pasinabaw, Ma'am Meron Alegria ang atong treasurer, auditor si Ma'am Banji Impik, no? Atong mga BOD si Ma'am Morifel Solar, Rowena Timtim, Enrique Latornas, Alejandro Mahilom ug Ma'am Jana Magaso. Maingod to karon tanan. Sige, alas 12:30. I-check naman ato ang report ng kakay 5 John Sunido. May tungod mga kakay 5 nining walo ka mga mananagat, sikop sa managlahi ng operasyon gumikan sa pagpangisda sa may Sagay Marine Reserve area. Marine Reserve gani, bawal gina. Nasa linya si K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: K5 Steve, bawal gina kay Marine Reserve man. Sabi na kung kap ko o dili barangay tanod ang mga isda, bawal gisa marine ra nay makapangisda diha kay marine reserve man siya. Kuyog na to dito ng gwapohon nga KSS nga si Kakipay KSS Boy Ortiga ba?
0: Boy!
2: Ano? Boy ko na boy! Sakpan ka boy! Kinikwano tanan ka mga kuan Kakipay State, mga mananagat. Kini mga taga barangay Washington ni siya tanan. Kasi galing kaming lapaw sa boundary, yung sulod siya Kakipay State sa Marine Reserve sa siyudad sa Sagay, sikop yun ni siya Siparado nga operation ka kita, Steve. Una nga pagdakop, tulo tanan ka mga individual. Ang ikaduha, duha ka mananagat. Kung ang katapusan nga, mayon na to nga, maong ikaw ano, dugang nga tulo kabuok nga mananagat ka kita, Steve. Nga pareho tanang pumuluyo sa may barangay Washington. So ang ilaw taning kuan ka kita, Steve, dili magdiya unta matawag nga illegal tungod kay pamulaw ni siya ka kita, Steve, apang nagsulod siya sa prohibited area o gingon nato nga sa Gay Marine Reserve o ni siya nga nagresulta sa pagdakop ni ining kung pagka-impound sa ilahang mga pambot kita, Steve.
0: Mm. So nakuha ginitanan ilang mga parapernalyas.
2: Yes ka kita, Steve, kalakip na nga gikumpiska ang ilang mga kuha nga mga isda ka kita, Steve.
0: Kaloy man
2: so, ining yes, go ahead.
0: Kaloy man ning usa pilar mi kabuk ang nakuha, lima.
2: Lagi-lagi. So ang saan ta naman na ka kita, Steve, kay og matud pa, una gyud gidili, kay gidili man gyud moobligar gyud ang ato ang law enforcement team sa pagkumpiska sa dapat kumpiska kon kay kita, Steve.
0: Correct.
2: Bisan pa man nga kuan ang gilauman unta nga ang kining mga marine reserve, ang gilauman nga ang mga spillover unta nining dirigikan mooy dakpon kay diha ga pangitlog dira ga propagate ang mga kaisdaan ka kita, Steve. Pero bisan pa man makonsiderar nato nga wala man siya detention, pero do na gyud siya ginatawag nga custody. So nasa custody pero magabayad sila sa nagakaigo nga multa at i-prescribe sa ato ang Marine Board nga kita, Steve.
0: Ah, okay. Sige.
2: Sige. So, morning, pila ka mga balita ng atong nahipot sa paglibot-libot sa Tibok, Takbayan, Siskalante o sa siyudad sa Sagay. Ug ang ining balita, dala sa atong Siskalante, Detix 500, Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, D3, Bio, 4 Biotics, o Extend Food Supplement. Detix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang 11 Mbps, sa Kuskipeg, Jum, Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko, Kalingawan, sa Norte, Ngayon, sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, T5 News, the time.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido. Ang ito na kang Boy Guapo ah.

0: Sige, alas 12:37 na. I-check naman na to report ni Kay Fabrilan Esquireda. O Kay Fabrilan. Kining First Lady Lisa Araneta Marcos miabot sa STI WNU para sa pagpanagtagog bugas. Check tayong kampiyon nga balita ni ka K5 Relan Esquireda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Reng?
2: K5 Steve, gipangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpanagtag og bugas ngadto sa 2,000 ka mga senior citizens sa STI West Negros University o STIWNU sa siyudad sa Bacolod. Tag na pulo ka kilo nga bugas ang gipanghatag sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa upat ka higayon o tranche nga gisugdan kaniadtong Hulyo. Ang mga nakadawat ga edad og 65 anyos pataas nga kasamtangang walay gidawat nga social pension gikan sa mga programang nasyonal o lokal. Mitambong usab si Department of Agrarian Reform Regional Director Engineer Jose Albert Barogo, kongresista sa Bacolod City nga si Albie Benitez o Mayor Greg Dasataya. Kinidabalita hatod kanato sa DPX 500 MyTC ug D3 Bio. Para sa programang 11 MBPS, kini si K5 Raylan Esquireda. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Raylan Esquireda. Thank you very much. And the same time mga ka K5.

0: Sige, and at the same time, sa Pikas Bahi naman, mga ka-K5. E-check naman na to ang K5 News FM Bayawan. Bagong service vehicle, giton over sa LGU Bayawan, ngadto sa kapulisan naman sa syudad. E-check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Natalie Kayapas.
1: K5 News FM Live Report.
2: Normal na giturn over sa lokal nga pagamhana sa Dakbayan sa Bayawan ang usa ka service vehicle ngadto sa Baywa City Police Station kagahapon Agosto 14. Ang mga kagamitan gitugyan aron mas mapalabo o gamapadali ang pagpatuman sa mga buluhaton nga nalabigit sa seguridad, kahapsay o paghatag o gapaspas nga serbisyo sa katawhan sa tibuok Dakbayan. Sumala sa opisyal nga pamahayagan ni Baywa City Mayor Jante Raymond Jr., pinaagi sa social media account padayon ang paningkamo ang pabuluan nga mahatagan og igong suporta o gamodernong kagamitan ang mga frontliners. Ipareg usab sa alkalde nga dako kini kalambigitan sa pagasiguro nga hapsay og luwas ang matag Bayawano sa tanang higayon. Balita gikan dinhi sa K5 The News sa Bayawan, kini sa K5 Natalie Kayapas sa para sa kampiyon nga balita sa bisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
0: Alright, salamat ka K5 Natalie Kayapas of K5 News FM Bayawan. Alas 12:40 mayngod to kang DJ Jinsky, and the same time kang Ma'am Amy Jindeles mayong udto.

0: Beno, mga ka-K5 ba, para sa mga kabataan, ng mga estudyante, labi na sa mga kining nanasa grade 6 or even sa secondary, mga ka-K5, whether it could be junior or senior high, labi na nga karon pirmig, lain-lain ang panahon. Haliti sa tong panit, mga ka-K5. Paproteksyonan nila mga panit, mga hiyang panit, mga ka-K5, gamit na magligo, gamit na ang DTX Beauty Soap. Tabang po ni, labi na katong may mga kwan, may mga problema, mga ka-K5, sa ilang panit. Kaya kanigawas nga makapanindot sa panit. Makatabang po ni, labi na katong may mga skin problems. So, kalimot mga ka-K5. DTX Beauty Soap. Then right after nga magligo, after mga ka-K5 himo sa kinibitawong pagpamanlaw, tapos mga ano ka na, mga mag-ilis ka na, I claim their arm. Kaya base kini mga kabataan, mapanihinungdan mga ka-K5 nga mabuli sila. So, kalimot mga ka-K5 natay, Clinica Dio Fresh. Guaranteed mga ka-K5, 1 to 2 days, mababat sa ganani mo ang ginatawag nga resulta mga ka-K5. So, may fresh, puti, o humot nga underarm 24/7. Gamiton mo na everyday, after ligo sa morning, after retouch sa udto, then pag-abot sa eskwelahan, medyo kwansa ka pa huway, then butang ka na naman. Before magtulog, butang ka na naman. In just 2 days, mabatsyagan ni mo mga ka-K5 nga wala na kay mapanimahuan. Sa Picas Bahi naman mga ka-K5, ay mapalit na sa mga klinika de alternatibo ha. Sa San Carlos, diri mapalit ninyo sa Vigus Tilo Araneta, Barangay 3 niya. Diri man sa Canlaon, available sa diri sa may tapad sa K5 News FM National Highway, Barangay Panubigan, Canlaon City. Programa sa kapulisan nga dial 911 epektibo. Ejekta ang K5 News FM Dumaguete kang ka-K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Programa sa PNP nga dial 911 na dakuog tabang sa pagsulbad sa kriminalidad ug dali nga pag-aksyon sa PNP. Mao kini ang gibutyag sa kapulisan sa lungsod sa Shatonda.
3: Di pareag sa kapulisan sa lungsod sa Shaton ang epekto human nga gilusad sa PRO NIR ang safe dial 911 na. Sa usa ka pakiginabi kang Police Lieutenant Julius Musico, ang Deputy Chief of Police sa Shaton Municipal Police Station na siya mihon na nasukad na gipa implementar ang programa sa kapulisan nga dial 911 na nakatabang kiniugda ko sa ilang operasyon ilabi na sa mga panghitamo na nagkinahanglan o dinaliang aksyon na.
4: Ang implementation sa dial 911, sir, ako kayong katabang nato, sir, especially na yung mga crime na need immediate action. So, nakadial sila, sir. So, dali pong naka-response ang sa Manila nga 911. Okay, nabato po nila dayon sa police station. Nang narespondihan mo dayon o pag-respondi, ang maong nangita o nangayo panabang, nagpasalamat po sila na ang ilang pagtawag respondihan dayon sa atong kapulisan diri sa lungsod sa Shaton.
3: Di pulisa Lieutenant Busico na kanihon na dako o kalahian ang dial 911 kung itandi sa mobile numbers tungod kay ang dial 911 makatawag ang mga katawahan na nagkinahanglan sa tabang sa PNP bisan wala sila ilawda.
4: Ang dial 911, sir, usapos advantage, sir, na karon tungod kay bisag walay load ang atong cellphone, makadial gyapon ta, makatawag gyapon ta sa 911. So advantage ka ng 911, sir, kay maka abot na sa atong national office, then ibato dire sa atong police station, then ang police station naaman tayo 24 hours nga nagpatuling, makarespondi dayon sila, sir, bisag walay load ang nagtawag.
3: Sumalap ni Busiko, ngayang nakita ang mayong epekto sa komunidad na sa paglusad sa mong programa sa kapulisan ug mas dali nga mahinumdum sa katawahan na ang tulo ka numero kung italde sa 11 ka numero sa mobile phone na. Dugang pa ni Busiko nga bisan asa lugar makita sa katawan ang numero tungod kay ilang gipahimusgan na ang pagpahibalo alang sa trahan nga si bisan kinsa mamahimo na nga mutawag na sa 911 na hilabi na ang nagkinahanglan o presensya o tabang sa kapulisan na.
4: Ang ako nakita sir nga naagoy advantage sir tungod kay tanan sir ma-memorize na nila ang 911 nga dayon mapato din sa police station kay naman tay sa Manila matawagan nila 911 dayon ibato na sa police station. Bisag asa sila sir, di na sila mangita og number kay naa naman sila nakatatak sa atong mga patrol car na atong mga biya sa atong kasada na dial 911 para marespondihan dayon ang ilang mga kinahanglan nga mga concept ang ilang mga needs ba nga ng assistance na sir.
2: Bisan pa man mga kaki-5 sa programa sa PNP nga Dial 911 na giauhag lang gihapon sa kapulisan sa lungsod sa Shaton ang kooperasyon sa tanang katawhan alang sa pagkabot sa kalinaw ug kahapsay sa maong lungsod. Balita gikan sa patrol kini si kaki-5 James Ditri Bayo Bandukilyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. Kaki-5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: Alright, salamat ka K5 James Bandukilyo. Alas 12:47 na mga ka K5, maingod to. Dapat ay may dapat 911, no. Bisag wala kay load. Namin sa mga ka K5 to report. You can be anonymous. Pwede ni mo isulti na siya because gina-uphold nila ang ginatawag nga confidentiality mga kakefe. Pero kung magpaila ka, mas maayo eh. Maingod to naman kang Ma'am Nits Aboyd sa may nahanunga. No? Ato naman nga Quezas leader and as well as authorized dealer no sa ito nga mga produkto mga kakefe. Lucia Bergalino, Barangay Kabagnaan. Leonardo Ortaliza sa may Masulog Dos. James Sanico sa may Angas. And also kang Ma'am Roslyn Godoyo sa may Matagbak. Ma'am Nineta Flores sa may Lower Linuthangan. Kang Myrna Peregrino, yan Exodus. Wilma Gador sa may Barangay Biak na Bato. Rowena Timtim sa may Panubigan. And also kang Noni Latorna sa may Masulog sa may Mananawin. And also kang Vicenta Estrada sa may Alibabay. Jana Magaso, Alibabay. Kang Marilo Batalona sa may Alibabay, Ma'am Nene Igia sa may Malbar, no? Available ra mga ka K5. Dira sa mga taga Angas Dos, kang Ma'am Virginia Muralia, mapalit ninyo ra mga ka K5. And also kang Jessa Sulusod sa may Upper Linutangan, Ma'am Chanelin Dilubio diri sa may Kurbada Panubigan, no? Kanang pasulod mo rin sa Panubigan, adira mga ka K5. Nating Himena dira sa may Gabok, no? Mari Cris Laresma sa may Barangay Binalbagan o kang Vice Maribic de la Paz sa may Ledesma Pula. Oo. Lando Mahilom dira sa may Malaiba. And also pwede sabna dira sa may Lumapaw. Sige, alas 12:49. Padayon ta mga kakayfeb. Ako sa rin tagagpagtagad. Kaya na ako'y naabot sa Kundalonga na pero dili lang kay Klaro mga kakayfeb. Pero ayon ninyo hulatang maklaro. Kinibitang pagpanagtag mga kakayfeb, kining uplift, kining mga bisag unsa ba. No? Normal man na ang obligyo na matagtagan tanan. Okay, pamati ha. Dili gina matagtagan tanan mga kakayfeb. Galing lang, usahay, may mga irregularities. Pariyan eh. Nagkanta mag-example ha. Nang hatag ron ang DA, pinaagi sa lungsod, pinaagi sa syudad, o niyagi paagi pog barangay. Kanang tarongo na to, kay kanabitaw, grasya ba yan na? Makagaba ba yan na mga kakayfeb? Dili ba itanang panahon at tua? Dimanan yun na ninyo. Basig kamo na pud unya ang mapuli sa ilahang pwesto, base po doon yag musubra pa mo mo reklamo. Para an example ha, tagagayuda kay lagi para kuno sa mga naapektuhan sa RSSI. Unya ang mga basig mga beneficiary dira basig walay mga tubo ha. Oh. Basi baya. So kinanglan para ginatani sa mga kuan, mga beneficiaries. Nga iyawat na lang yung taon mga ka-K-5. Unya kining nahitabo kining isa ka kuan, isa ka payout sa uplift mga ka-K-5 wherein nagpagawas sa official statement naman ang Department of Social Welfare and Development wa Negros Island Region. So nining higayon na mga ka-K-5 basahon ta. No, mining mabasahan ako kay tungod man gud ani katong giyayungan mga ka-K-5 nga gibutang lang gyud taon og kining marasag duyan-duyan unya giyayungan. Kay lagi tawon kinanglan gyud nga mo mutambong mga ka-K-5. Now, ato aning klaruhon no kay day statement sa DSWDNIR. The Department of Social Welfare and Development, NIR, clarifies the circumstances surrounding the viral video clip showing an uplift beneficiary being carried to claim the assistance. The scheduled uplift payout for the municipality of Binalbagan is on Tuesday, August 18. The DSWD-NIR emphasizes that bedridden or physically incapacitated beneficiaries are not required to personally appear at the payout venue to receive the assistance. In accordance with the established payout procedures, any family member listed in the beneficiary family roster may claim the assistance on behalf of the beneficiaries without the need to present an authorization letter. Okay, muna ni siya mga ka-K-5 ang klaro. Pwede ra nga dili ka mutambong. Ang imuha lang nga authorized representative nga imong gi butang bilang beneficiary roster. Nakabutang ka dira nga mo ni imong beneficiary. Imong ipakita lang ID lang siguro mo na. Mo ni resulta mga ako na lang ning ikat na ko ha. Mo ni resulta kanang daghang kamao. Mo na resulta kanang dagag hawod magbot-bot og ila. Supposedly dapat mangutana sa mo o sa mo mo decide. Pareha na. Ay kung ingna nga base onyag na ay napatay onya na ay death claims ang kutong minatay mo inyong paklimon. Maparihaw niya mo dito katong asa to? Asa ka itong lugar to? Thailand? Ha? India? Oh? Nga, kanang wala gid siya'y kabangkaagan mga ka-K-5. Wala siya educational background. Wala ka-eskwela. No read, no write. Niato siya sa bangko. Kaya lagi iyang magulang na patay. O niya, napamay kanang gamay taon nga sobra sa bangko. Siya man ang immediate family. Kaya wala naman po ito'y pamilya. Niato siya sa bangko. Ang ito yung bangko, ginan sa bangko nga balik diri, bato sa inyo ha, tagay kong proof nga namatay ang imong igsuon. Ayang gihimo, gikalot niyang lugaran sa iyong igsuon, gidala dito sa bangko. Muna isakto! Na! So, ingunan na na mga ka-K-5, sabtanay lang good. Kita nga mga Pinoy magtinabangay mo ni nakadiferensya sa tuwa, Carl. Kasi kita magtinabangay. Problema, dilipod din nga. Labi nagkuhan siguro. Buklang. Dapat mga mangutana sa mo. Ma'am, pwede ra ba ni ma'am? Kaya ang beneficiary dahil, di ra ba ni Kalakaw? Ipangutana na ninyo. O may kumos, mangutana. Gawas lang kung tinamaran mong pangutana. Alas 12:55, wani kong oras. Salamat yung pagmamati mga ka-K-5. Thank you very much. Ang alam sa kong mga partners karon, ka-K-5 Carlo Peña, ka-K-5 Monjay sa San Carlos, ka-K-5 Rico, ka-K-5 Lendi naman sa Gihulnga. Sama naman nga Big Boss, ang mga CEO, Dr. Mil. Uy! og kinigya pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Oy, mayngod to day dalang naknatoy na kwankal dalang kay kalha. No gun eh. Juliet, Ma'am Juliet Perlino, mayngod to nagapamati sa may sitio Kandalaba, Barangay Kabakungan. Thank you very much. Nagasalamat para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
1: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
6: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
7: Yay.
6: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iha jud ning gipang arado.
7: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
6: Yes.
7: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
6: Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
7: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
6: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyon sa D3 Bio, dili junini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
7: Kadabang na kay inumon nga pangkontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
6: Gapahuway ra.
7: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
1: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Usa pa ka benepisyo, Sir JP?
6: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
7: Siyempre.
6: Dili COVID-19. Sa makausab baligtas sa HIV.
7: Correct. HIV.
6: Hangtod karon wa pay tambal ana. Wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil, Doc Ramil. Kung pwede pa lang, ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipang inom.
7: Correct.
6: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa tulo. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha na ka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o guwa sa plain vitamin D3.
7: Mao na nang sa ko matag-adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir JP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir JP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
6: Ah, empleyador pa ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
7: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
6: Correct.
7: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
6: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
7: Correct.
6: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
7: Kung nangihanahanglan kag back up, no? Kinahanglan po namo ang suporta.
6: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
7: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
6: Correct.
7: Ang replication, grabe na.
6: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
7: Correct.
6: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naa na sa site of infection.
7: So mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom o D3 Bio. wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
6: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag-D3-bio ka. Wala tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
9: D3-bio! Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3-bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3-bio! Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
1: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3-bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Afternoon Heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
1: Pasaylo ako, pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangita sa usa ka relasyon.
2: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinaunod na ka. Magpalipayon ka.
1: Bye.
2: Sige.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, K3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
0: K3 Bio. Ang K3 nga may visio. Ang visio. Yung may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Kag detoxify gali sa toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.
14: Alright, balik ta mga kaki-five. Alauna 24 na sa hapon, kiriyapon ang Afternoon Heartbeats o kiriyapon si DJ Pam. Mayang hapon sa tanayan, mayang pagsikasikay sa manitun nga panahon at taga San Carlos, mayang hapon. Mayang hapon sa tanan taga Canlaon City, taga Valle Hermoso. Ingon man dira sa Tuboso o Calatrava. Kumusta ang iyong adlaw nga Biyernes? Nagpabilin gihapong hot atong panahon. Grabe kainit mga higaala. Pero dili ta magkuay no, sige na lang. Live dito ang makita ang karon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Para sa ganahan dirang magpadala sa iyong mga syagit, mga greetings, mga shoutout, comment lang mo dire sa atong Facebook page. Kaya ito na rong basahon. Madunggan ba itong hapon na mangigala sa 100.1 Canlaon City. Sige, kumusta naman itong mga driver sa tricycle? Naka-power trio na ba ang tanana para makapadayon sa pamasada? Kanina yung mga oras sa mangigala, hatuday ka na ito sa ito ang power trio, ang ito ang DTX 500, Mighty C, ug D3 Bio. Para kanunay yung linggo ng ito ang kalawasan. Sige, ubani ko ninyo, gutop na rin ang stress sa hapon. Kaya karong dugay-dugay inugbalik na ko. Adon na tayo, basahon nga sulat. Kanilaging sulat, mga higala nga, kanibitang igura kang gipaanakan, ya pagkahuman, biyaan. Kanya kanipong usaka, inahan, kay gikapoy na siya, gusto po niya biyaan ang iyahang anak. Sumo na siya na ngayon siyang tambag sa ko. Ay, good afternoon ni Josephine Alquizar, dira sa Hilo Kuno sa taga Barangay Rizal. All right, so adi ako yung mga manindot nga mga kanta, no? Nga ng mga kanta bitong adunay unod. Mataglinya sa kanta, adunay yung kay mahinumduman ay mga kaghapon. Sige, aniya ang ever since the world began. Dito pa dito kalitok ani, brani. Ever since the world began, mga higala, no? Kaning kanta ha kay mauni ang gitanyag nga sa power ballad sa Amerikanong rock band nga Survivor. Lagi paggawas ni adtong 1982. Kay kaning kanta ha, kabahin ni sa paglaom, pagpadayon sa kanabuhi at taliwala sa mga pagsulay. Grabing kasakit o pagkawala sa mahal sa kinabuhi. So kani nga kanta magigala, aduna na siya personal nga kahulugan tong So ato ang paminawan, bali ko rong dugay-dugay. Standby lang mong dira.

All right, that was Remember Me by Rins Virano. Alauna 44 na sa hapon, mga tigpaminaw. Kinigyapon ang Afternoon Heartbeats o kinigyapon si Deji Pam. Deji Pam Pam. Salamat sa iyong pag-standby o sa pagpaminaw sa amanindot nga ito ng mga sunata karong hapuna. May hapon pag-usap dira sa Mercado San Carlos. Kumusta naman itong mga tendera dira karon nga gipang duka. Kaya ingunari kong mga urasa mga higala god maong giniting ka tulog na ito at ating pahuay. So para dilit mo duka on dira, kay syempre ado na mabaligya, so dilit dapat matulog sa... Pag kutaw na din mo dirag DTX Coffee Mix, kay kani nga kapi mga higala, ado na ginidaghang binipisyo nga ihatag sa ito ang kalawasan. Makapasiksi nga kapi, so ganahan dira magpalami sa inyong lawas, pagtimpla na mo DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, mo sexy ka pa! Alright, ni Isor D. Guzman, na pa, shoutout ko nos Japit, perti kasaba adiri. Salamat sa paglantaw, hi ni Brad Japit. Alright, mga higala, din ito maglangay, at ato na rin basahin ni kining sulat sa letter sender. Nga taga Valle Hermoso, ay, sa ako ang lungsod, sana ulak ko ang lungsod. Digipam. Tawag lang ko sa pangalan nga Janine, taga Valle Hermoso. Ani ako, mangayon ta kog tambag, kadili na gyud ko kay balo unsa akong buhaton. Usa di ko kainahan og na ako'y anak sa akong uyab sa una. Maayo kaayo among relasyon. Abi na ko, siya nagyud ang akong makauban hangtod sa katapusan. Pero sukad nga ng anak ko, hinay-hinay na siya kausab. O karon, gibiyaan ako niya. Wala na siya naning kamot nga pangitaon mi. Halos ako nalang tanan ang nagatiman sa among anak. Lisod kaayo kay wala ko'y trabaho nga stable o usahay. Maglisod ko pangita og panggasto sa among adlaw-adlaw nga panginahanglan. Tungod sa akong kakapoy og kasakit, nakahuna-huna ko nga basin mas maayo nga ipakuha na lang nako akong anak. Og ipadala sa iyang amahan og sa iyang pamilya. Kay basin mas maayo pa nga dito siya, kay basin mas matagan siya sa mga butang nga dili na ko mahatag. Pero kada adlaw makahuna-una ko nga basin dili na nako siya magkuyog adlaw-adlaw. Sakit kaayo huna-una oy nga mawala siya sa akong kinabuhi. Nahadlok sab ko kay basin sa umaabot nga panahon. Iya akong pangutan-on nga nung gibiyaan ako siya. Wala ako kay balo kung selfish ba ko nga pagkainahan. Ukon kapoy na kaukon kakapoy raba ni akong gibati. Pero dili pud na ako gusto di Jipam nga magbasol ko sa akong mismong desisyon.

Sumaw to manghigala mo rin yung katuluan akong luha sa sulat sa atong letter sender kay Sakit Jordan. Ako manghigala, dili pa ko usa ka hingpit nga inahayan kawa pa man ko'y anak. Pero base sa ako mga obserbasyon sa mga ginikanan nga nag-antos sa kasakit, nag-antos tungod sa ilahang partner, aduna sila'y problema. Ma-feel po na ko mga higala ang tumang kasakit, kalisyo, desama sa sitwasyon sa atong letter sender. Ngayon ani nga mga sitwasyon, dili gyud sayon na. Ilabi na kung wala dyo kay sa akto nga trabaho, unsa na imong ipakaon sa imong anak. Sumaon ni nga si Jenny, naglibog yun siya pag-ayo. Ihatod na lang niya, managplano na lang siya, nga ihatod na lang ang anak ngadto sa pamilya sa amahan, sa iyong bayna. Uyab. Uyab pa man, kaya pamanin na sila magkasala. So, dagang kay salamat, Janine, sa diligyod sa iyo na imong kaagi. Pero nanugbalik na ako, inday Janine, ako akang hatagang maing tambaga para makatultol ka, makabalukagun sa imong desisyon. O sa ato mga sukintig paminaw dira, nga ganahang mupadala o mupaabot o tambag sa atong sender. Comment lang mo diri sa ato ang page, K5 San Carlos Digital 95.7. Kaya para matabangan po nato yung sender, kaya pwede yung pagkaluoya pwede. Sige, inay Janine, abini mo. Akong ikaingon lang, kay karon ako nung balik mo tambag. Pero akong ikaingon karon nga, bisag unsa pa kalisod sa sitwasyon, diliwin na to, ay, ayaw dyug ikwani mong anak isurrender, no? So, ano ako'y kanta para kanimo, mauni ang iingatan ka. By Carol Banawa.

Kay kaning kanta ha, aduna ni siya, kabahin ni siya ang tema ni ini kay paghigugma, dedikasyon o pag-atiman sa pamilya o kung special nga tao. So kani imong anak, ato ni ma-consider nga special. Yeah, syempre anak ko na nimo. So mga higala, ato ni pamatiyon ang iingatan kay nagbalik na kumuha tag ni tagtambag. Standby na mo.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud so sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po ang DTX 500 og mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need berso sa destructive effect sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga

0: ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir GP.
1: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga kasakit. Napagaduwag na po sa DTX 500. Akong gindouble dose. O nakapsule sa buntag. O sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulo. Galing ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station, may tubig nga gikan sa saktong proseso.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Impistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man, no? Silang-silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kana. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Asa pagkagikan, bay?
10: Gikan ko bukit, bay.
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
10: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
9: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Alright, balik ta mga kag-5, plus 2.29 minutes sa kapuno, and kinigapan ang afternoon heartbeat, so kini si DJ Pan. sa mga magtiayon dira no nga huyang nakaig performance sa atong mga tatay, mga uncle. Sa mga bana dira nga dili nakalahotay ko tumi lang sa huna-huy na nga mo perform pa sa ilang asawa. Ato ano yung paliguno niyong mga haligi dira tatay. Adonai tayo extend food supplement for men. Tumaron nyo niyo sa kaoras sa dili pang romansa kauban niyong asawa. Kaya para mas magmalipayon pa dyan si Mrs. Oga, mas muli yun pa dyan yung relasyon. Extend food supplement for men. Mapalit na sa butika dira sa klinika di alternatibo o sa mga butika na po niya sa inyong mga barangay nga, mga igala. Wala lang kung deris listahan. Dira sa Malangsa, naadira si Mary Grace Flores Agang. Mapalit niyo ka ng extend. Sige mga igala, dilita magdugay, dilita maglangay. At wala na dahil niyong tambagan si Janine. Mato di Kiranti Kim Kim, makatulo ako luha sa imong music DJ Pam. Uy, na-miss na ko ako ang mama ay. Sige. Ako matambag ka rin mo, Janine, sa itong letter sender. Ayaw pagdesisyon nga ipakuha imong anak samtang grabe pa imong kakapoy o kasakit. Kay base nang imong gusto karon, dili gyud ang pagbiya sa imong anak. Kung dili ang paghunong lang unsa sa kabug-at nga imuha nga gidala-dala karon. Kung mahimo mangayo usa kag suporta sa imong pamilya o sa mga tawo nga imong kasaligan. Estriyahe pod ang amahan sa bata o iyang pamilya kabahin sa responsibilidad sa pag-atiman sa anak. Dili kay ikaw ra ang kinahanglang musalo sa tanan kay mabugatan jud ka anak taman Janine. Kay kung dili gyud kaya nimo, ayaw paghimo og permanenteng desisyon nga ikaw ra usahan. Pag-ayo kung asa pinakaluwas o pinakamaayo alang sa imong anak o pangayo og tabang sa social worker o legal assistance aron klaro ang inyong mga kapilian. Ang mas pinakaimportante pagyo Janine, ayaw na una ang tungod kay gibiyaan ka sa iyang amahan sa imong anak. Kinahanglan po nimong mubiya. Mas muhimo na narong walay ginikanan ang imo ang anak kung imo hapig yung biyaan doon kay gibiyaan ka sa imong uyab or sa amahan sa imong anak. Kay basin karon lisod pero dili pasabot nga mauna kini hangtod sa hangtod Janine. Kuwara ni siya pagsulay. Dugang pasok matambag Janine, pahuway, pangayo og tabang. O gaayaw paghimo og desisyon. Ay pangayaw og desisyon tungod lamang sa kasakit nga imong nabati karon. Kay base niya sa kaulahitan, magmahay lang unya ka. Ana man gina masabta na mo nga unsay imong gibati karon, bugat kaayo umong gidala-dala tungod ana nga panghitabo. Pero ayaw lang po din tawag biyae mong anak kay mahimo na yung tao nang walang ginikanan karon mas makaluluoy siya. Unya, ang imong anak, kaya dili, wala siya nang inahanglan o perfectong inahanday. Nang inahanglan na siya o ginahan, nga dili mo surrender bisan lisod pa man kaayo. Sige Janine, so maoto ako ang matambag kanimo unta matabangan ka. Sigurahan pa mo pahabol og advice ni Janine na comment mo sa K5 San Carlos Digital 95.7 mga hikala kay ato na ang hatagag pagdagan ito ng basahon. Ana si Kiranti Kim Kim afternoon DJ Pam, ako tambag niya, anak na lang na niya yung anak ko, blessings na sa Ginoo niya. Blessings na sa Ginoo niya DJ Pam, wala ta kabalo nga mamayor na pohon dira sa Valyermoso kana lang DJ Pam, salamat. Yes, correct yung kadira Kim Kim sa Kiranti Kim Kim. Salamat sa ibong tambag. Correct yung kadira nga blessings ang anak. Kay daghan kayong ganaan magkaanak pero wala dyan siya lagi hatagan o blessings sa Ginoo. Siguro ano na po yung rason. No? So, since kaya blessings naman ginaan dyan eh, naanam mong ginaan sa inyong kinabuhi, ati man na lang na diha o padala atong ay padalas mga kasakit. Kay basin po hon, makunay magdalag swerte sa imong kinabuhi. Kay pagsulay rin ito ng mga kasakit, mga higala. Kay karigong kasakit yato masinati sa ato ang kinabuhi, part po ni siya sa ato ang kinabuhi. Sige ha? So ayaw jug surrender samtang kaya pa jud janin. Unta kani ako mga tambag kanimo, imo hang gamiton, imo ang paminawon. Ug unta pod kani akong tambag makatabang pod kanimo kung unsay angin imong buhaton kay usahay man God. Tungod sa kabug-at sa ato ang gibati, dili na ta kabalo kung unsay atong buhaton. Na manginahanglan tag usa ka tawo nga makahatag kanato og tambag. Right? Alas 2:31 na mga higala. So,

Alright, alas 2:40 na sa hapon. Balik ta mga higala. Maoto ang awit ni inay. Sakripisyo sa inahan, pag-antos. Bisan unsa pagkabulyagon sa mga anak ka, pero ang magpabilin yapon ang gugma, kumo kay anak yun na nila. Pero sorry po, ang ubang mga anak no, nga abi kay dako na, grabe na musukol sa ginikanan. Nga malimta na lang nila ang sakripisyo nga gibuhat sa ilang anak, asugod pa lang anaa pa sila sa tiyan hangtod nga gianak na sila. Ana si Kiranti Kim Kim, ako man imong giigo digipam oy. Wa man ko nang igo nimo Kim Kim oy. Saka ta siguro tong sulat asa mga part ato Kim Kim, nganong naigo ko man ikaw. Ikaw wala nang iba, shout out di ko sa akong pamilya sa Mindanao ma'am, o shout out sa imong pamilya no. Sige, ana pod si Anas, hatagan sa itong pagtaga niya itong mga kwento rin na nagpadala o mga shoutout, mga greetings sa itong Facebook Live. Anastasio Poras Diguma, good afternoon, may hapon sad. Sige, so maoto ang atong istorya karong hapon na. So, nindut yung kaayo ang istorya, pero para sa itong sender sakit para kaniya. Ay, sige Ranti Kim Kim, nasakitan siya sa ako ang music. Sorry na God, I'm sorry. Kay murag na ni siya sa layo, nalayo ni siya sa inginahan. So marami na ni si Kim Kim no, murag ma-feel na to ba ang paghikugma sa iyang nadto sa iyang inahan. Talagsa on radio. So sa mga anak dira in Tawon, mga ginikanan, palanggaan yung anak. Ang mga anak, palanggaan yung inahan. Mga ginikanan. Sige, pasin ganahan po magpupadala siyang greetings. Kaya doon napatay gamay nga panahon, mga higala. May hapon di ay ni Nanay Rosie dira sa diri sa may Brucey, no? Nga adunay mga lamion nga sudan. Lami kayo na si Nanay Rosie, kada hapon ginanaminaw, iyang radyo, sugod buntag, hantod, gabi, inagyod, hantod, mamalong na miniri. Mayang hapon, Nanay Rosie! Mayang hapon sa tanang tagamalangsa ni Manang Marmarira, nga kanunay naminaw sa K5, magi ka na po buntag, hantod, gabi, samtang naglikin. Dila ni Ate Grace, dira ni Madam Grace Flores Sagang sa Barangay Malangsa nga mapalit din, mapalit ang ato ang mga produkto. Sa tanang taga Malangsa, dira bisita na mo sa tindahan ni Madam Grace Flores Sagang kay mapalit ang ato mga produkto, epektibo kay nga produkto pampaligon sa tuwang kalawasan sama sa Power Trio Detex 500 Mighty Sea og Dasri Bayo og uban pa. Og syempre dire po sa San Carlos, wala ko listahan dira.

Kaayong hapon di ay sa tanang taga-bukid nga nagsukod na gaguyod sa ilang baka, karabaw, kanding uman pang mga kahuyupan kay tingtugway na kay hapit na alas tres. Parang makamingaw po na basa inaaraw mga oras sa mangigala basta adto ka sa bukid sa magkuan ay gugaan ay mangandam na kaga sa imong mga sanggot, mga sako kay ready na ka mangumpay, no? Ang hapon usab sa kanang nagharay-haray ron ilalom sa mabugnawon nga kahoy adto man dyan na sa ko ano kanang ganahan gyud ta na mga mabugnaw nga dapit sa muta ng mga ilalom sa kahoy butangan og duya niya nagharay-haray samtang naminaw og after in heartbeats. Murag nakaka naman kurang hapon na naon siya maning ubra. Ay, sige, wala na ay mo pa syagit dira. Bisig na ay nag-birthday ka mga umbira ta. Kiranti Kim Kim, shoutout ko diha sa ako ang mama sa Valermoso DJ Pam, sa Mahilong Family o Kiranti Family. Salamat DJ Pam. Yes, Kiranti Kim Kim, kusog po ta ka dito sa ato ang lungsod sa...

Sige, ang uban pa na itong mga produkto may nga higala, mapalit po din sa San Carlos, dira sa kamam Gritchin, dira sa May Bonifacio, San Carlos. Ko ka dalag listahan diri oy kung asa po itong mapalit kay halos tibok San Carlos na ana na itong mga epektibo kay nga produkto na. Oy sa mga baho kay ilok dira baho man jud ding ilok sa mga tagpaningtorn pamahit na mo nga nabitaw man imo atong ilok o nya ang pasagdaan ra nato pero ato ang tapa nagantos na di ay to. So arita ato anong solusyonan butangan nato nagpower yung mga ilok mga higala para dili na makuyapan ang yung mga tapadera dili mag sigig pangatsi no. Samo ta na magsigig pasan og bugat no kanang mga aswat o mga bugas sa mga pasaw kay mao iya trabaho so manulo-tulo gid ang singot ana. So dili gid nato malikayan nga adunay mga lisngaw. Aniya tay Clinica Dio Fresh mga higala pampahumot sa tong ilok sulod sa 24 ka oras. Mukuan gid mga ilok ani kanang muputi mo humot o, asa pa ka kanang confident kay kang mag-isa-isa basta humot imong ilok sa. Clinica Dio Fresh mapalit sa Clinica di Alternativo dere sa San Carlos sa May Barrick Building. Og sa mga barangay lagi nga ako kadalag mga listahan dire. Raymond Bully. Shout out ma'am sa akong paryente diha sa Hinubaan ma'am. Labi na sa ako ang igsuon. Joey Bully ma'am. Oy, maying hapon sa tanang taga Hinubaan. Good afternoon Rizella di Guzman ingon man ni Brad Japit Jobs. Sige mga higala, wala na yung tayong saktong panahon. Pagrabi pagkapaspasa sa oras mga higala sa paspaspasa kwarta. Speaking of kwartas, swildo naman di eh. Swildo na pero nakabuking na daan ang ato ang kwarta. Gibahin-bahin na daan, no? Grabe, ngun ano rin siguro ning kanabuhi. Maumagin ang kwarta gasto o, no? Mabita mga itatag kwarta para doon na tayo gasto on. So, dili na ta dapat mag-uol nga mahurot rapodayon kaning kwarta, no? Inugswildo, igura na itong gikuptan. Pagkahuman, wa na gibahin na saba. Pero sige na lang. Ang importante, nakakauntag ikatulo sa usa ka adlaw katulo bago doon sa ikalima biya po maglisod. Sige, naging kayong salamat sa iyong pag-uban-uban ka na ako. Wala niyo tayo saktong panahon. Daghang kay salamat mga higala sa Lunes na punta. Salamat po sa amo ang busing nga si Doc Ramil Oy. Sa amo ang station manager SM Brian Morden. Sa ato ang kauban dir sa technical side si G5 Shanin Hilapon. O dira sa kanlaon si K5 Carlo. Daghang kayong salamat. Bye-bye. Salamat kayo sa pag-uban-uban kanako mga higala. Mag-amping ta kanunay, kaya wala na ba mo amping. Pero sa dili pa kuhingpit nga, sa dili pa tamong commercial, ani ako'y kanta nga Power of Love nga giandam alang kaninyo. Kaning Power of Love, grabe ni kaning power sa gugma ba? Kabalo mo, kaning power sa gugma, pwede yung pagkalisuda, no? Mm-hmm. Basta gugma na gani, adunay dakong power, wana, maglisod yung kagbiya. Bisan pag, maglisod kagbiya, no? Bisag, kabalo na yung kang dili, ikaw ang gimahal. Pita mo, yan ang Power of Love by Celine Dion. Nagang kayong salamat, magigala. Walang nagod tayo saktong panahon. Apay panahon, pero dili na to. Bye-bye. God bless us all.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
5: Husto.
6: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
5: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atoang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
6: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
5: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
5: siya. Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral ug kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
6: para dili na maapektuhan ang imong atay.
5: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
5: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
6: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
5: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
6: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
5: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
6: Inom siya Sir GPs og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
5: husto,
6: Sir GP.
5: Husto.
6: Manang sige na mo ginapadasig ang atoang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. o D3 Bio.
5: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio. Yung may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Daily Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Daily Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Daily Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
9: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
12: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga uy.
16: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: Hi,
15: I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
17: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 and IR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
6: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C,
6: mag Mighty C na.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka, nagputik gid akong nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program. Backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ano bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa ng mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
11: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa day ATM dito?
11: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito, good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
10: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all na ay i-parking.
12: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Carving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usapay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga uy.
16: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa Plain Vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-Plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
3: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
2: Wala.
3: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
2: Daghan kayo, uy.
3: Gipanindot niya ang imong metabolism.
2: Correct.
3: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
2: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
3: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
3: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
2: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
3: Dire jud nako nakita sa JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
2: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
2: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta,

0: Bang.
1: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 bayo. Question. Nakasaplin vitamin D3?
0: Wala.
1: Wala. Naarajud na sa D3 bayo. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
2: D3 bayo.
1: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita o masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 bayo batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 bayo.
0: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
0: ayaw abusuhon.
2: D3 bayo. D3 bayo.
3: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 bayo. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 bayo.
2: D3 bayo. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bayo. D3 bayo. Health news.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pumali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani. Bisita

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kinisong Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: adlaw-adlaw ang schedule.
2: Kanunay busy.
1: Apan,
2: kanunay nga kondisyon
1: tungod sa Mighty C.
2: Mighty C,
1: ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete. Get a city. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
7: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo og pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dok Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa ba ka kining hyperuricemia, Dok?
7: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
6: Kana.
7: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imo mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po yung gouty arthritis.
6: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon og nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao, sa DNA og RNA. Dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous og exogenous purines.
7: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat niini.
6: Correct.
7: Sa giingon pa nimo, Sir GP, ang purines yara sa DNA og RNA. Matag segundo na ay magadamage og mamatay nga mga selula og ang mga purines ini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
6: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa tong mga gikaon. Karon, sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa tong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
2: DTX 500.
8: Ako si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
7: Normally 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. Ug ang sobra gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka og karne,
6: kana
7: mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas og ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala ka gakaon sa mapagkaon nga taas og antioxidants, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og MyTC. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og MyTC.
6: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammations kaya naman kini anti-inflammatory properties, Dok.
7: Basta way hubag, walay pain.
6: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured jod ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
7: Ang nakaapan pa jod ana, Sir GP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones
6: kana,
7: or
6: problema.
7: Nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan, ana. Kanang magsigi kag kaon, kaong kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naaman ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuinom og DTX 500, wa kay MyTC, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
6: Correct.
7: Unta, kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og may tisi.
6: Wa na dyan tayong igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dok Ramil oy, maing panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulong kakapsos sa buntag. Kung tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
8: Ka, ishoot na ga.
10: This is K5 News FM, your official news and music station. The very best of praise and worship songs.

pag maayo nga iyagin. Nabagkabalo kita, nga perme nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang versikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod suno sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, magaturan magkabiyanan, mangamuyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay't gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro kami loob at pamilya.

ito na ansa ng ligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25, 1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon

0: ang mga relevanto ang Kapitulo 2, Versikulo 1, Tutub 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak mo, kung nagpunan mo ng mga anak mo, nagpunan mo ng mga anak mo, nagpunan mo ng mga anak mo, kasi sa pamamay sa siin mo ng mga inuro sa sasalan, kasi sa pamamay sa siin mo ng mga inuro sa sasalan, kung nilang mo ang kasunod sa sasalan, kung pagkakalang mo si Jesus ang sasalan, kaya magsisa sa Jesus ang sasalan ng mga nakalago, hindi na mo ang pahalok sa siin mo, para makikita mo ang inuro sa sasalan. Kaya ang kahanap sa Diyos ang walang nangyong sangkaan. Mga uto, dari na ang atong pagtuon sa Eskwela Sabatika sa Sininyo Simana. Atong inisid ingon kag busisiyon ang mga leksyon kag mga instruction na dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sining adlaw nga imong pahuway. Ari ang inyong kubos ng mga lagad sa kahanginan. Pamatian natin sila.
1: Si Jesus, marami kay gugma sa iyo, tungkol ikaw, hilig gugma. Siya ang gugma sa iyo, kay agudto, na ikaw makabatsyag na ikaw.

0: Pagpupo. Para pagpagibyo, pagbusisiyo kung pagpun sa ating leksyon sa eskola. Sabi ko po, iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ating Iglesia de Reyes Central Philippine Adventist College de Reyes Alegria Motion Negros Occidental Philippines. Hari ang akong mga guest na kaitaraan niya sa Manzonzon, iniginagid sila na apurbahan na you were blessed sa ilang contribution sa ating election, mga kaotoran, sa ating discussion. Si Pastor Delbert Pintapaman, siya ang ating senior church pastor dari sa ating simbahan sa city. Si Pastor, hinaglang sa inyo.
1: Dahil sa hinaglang sa ating mga kaotoran po yung problema na nagpapadaan sa pagka sumuot sa mga programa at sa sinayin na PM pabayo na ang inyong nagpapadaan sa ating samtang kita nagpapadaan sa pagpukib, pagbalo, pagpagbiho sa kinaiyang kagumas ng Diyos.
0: Yes, kanahin pagpukib, pagpagbalo sa kinaiyang sa Diyos. Ang aking kagawang patulala ng kagumas si Pastor Dr. Rafael Carabo, siya ang ating dean sa School of Theology 3 sa CPC, mga kulturan daw, may naglaw sa inyo.
2: Ngayong adlaw sa pananakan ng mga kulturan sa tubo, pinagatan, labanabit sa kanan ng mga ilonggot at sa kanan ng mga kaunchimbo sa Nikainan. Kabay pa ang Diyos no, magpanalangin sa atin, samtang kita magtuon na naman sa atin eleksyon sa lima simana.
0: Yes, thank you, good luck, Raph. Mga kautoran natin, leksyon 7 para sa Agosto 8 at Agosto 15. The portrait

0: dugma ni Jesus. Sa hindi pa kita ang padayon ng temporal, aras kita ang pinibantayan sa T5 News FM kada Bernis ng Gabi, alas 8 media, tuntog alas 9. Aramin kita sa YouTube, kahit sa Facebook. At tinilukuan natin mga ulo, sa insinuity ang ginayari kami ni kapalapit sa inyo, nagkakilala sa inyo pagka Diyos. Amin, yes. Naginatid niyan ang pagtuon ginoo sa sinigin niya na tiyon, kaday pa na ino kami lamdagan, ino kami tagaan sa kalang pag mga mahal, nagdumduma naman ang aming mga tinunan, kagamin ninyo makibusyo, mabahin naman, matag naman sa aming mga managpulamati, kahit sa aming mga pinalangaw. Salamat Diyod na ino kami gamitan sa sinigit yun sa ngalan ni Jesus na aming mga nabos. Amen.
1: Amen.
0: Pastor Delbert, ang ating sagsarang na teksto.
1: Ang ating sagsarang na teksto makita natin sa Mangkrento Kapitulo 13, Versikulo 13 na nagasiling, gani ang pagturon, ang paglaon, ang gugma, nagapadayon. Ini sila nga tatlo, atang ang labing dako, gid sini sa ila, ano ang gugma?
0: Yes, masunsun. Inigid ni gina alambitan, gina memorize ang ating mga batanon, kailisan pa sa mga tigong. Yeah. Atong tingnan karoon, Pastor Gilbert and Pastor Rafael, ang pagka-supremacy, pagka-superior sa gugma. Kay pag-abot sa Ginoo ang ating faith, paglahong, kag ang ating pagturo ng Diyo, magkamika na yung ating gugma, magpadayon, tugtog sa walay katapusan. Yes, ano pa din ating mga Pablo Tondre, Pastor Gilbert.
1: Si Pablo Maglaraguay, Pastor Tega.

0: Yes.
1: Bakra. So sining na si Mana at untun ano ang mga teksto sa Biblia na nag-emphasize about sa Bugma sa Diyos. Kaya nga mo ini ang tema labanagid sa mga sinulat ni Pablo.
0: Yes.
1: Labas sa unang Korinto.
0: Yeah.
1: No? Ang Bugma na ino nga sentral nga sentro na tema sa topiko, sa mga topiko nga ginaisgutan ni Pablo sa unang Korinto. Kaga sa sinina simana at untunan nga ang Gugma hindi siya pareha sa ibang na pulong, kay ang Gugma can be not just a descriptive but can be attributive.
0: Mm-hmm.
1: I will emphasize.
0: Yes, that's correct. So hindi lang kay feeling, hindi lang kay balatiyago, kung ano ba nga, but it is more than that. And then that's why that's the superiority or the supremacy of love. Hindi natin yung kanon, ang kinaiya si Gugma, kahit kung ano pagbatas sa Gugma. And that's it, the endurance of love. Yeah, sa ating Sunday, August 9. Okay, that's in the essentialness of love. Ang ating tanong ng essentialness, ang alibutid, ang pagka-absolute, absolute fundamental core. Ang aragibla, ang aragib sa pinatina, ang magtagin sa Gugma. Yes, Pastor Delbert.
2: Siling sa naunang Korinto ko sa Kapitulo 13, kalabanan ni siya binakutlo sa panahon sa kasal. At ang inisya nga klase sa Gugma ng Gimera ni Pablo, na ito na inhambal si Pastor Kagina, hindi na siya nahanungod sa pagigugmaanay sa opposite sex or itong nakasaling kita nga erotic love sa terminoleo sa mga Grego. Ini siya mukahantang nato o makatukoy nato sa matutuon niya gugma sa Ginoo para sa aton. It cannot be reduced into love is not only reduced into isa ka emosyon. Hindi lang natin siya ma-reduce ng isa ka mayong buhat o kung mga maayong panatasan. Pastor Carrado, hope he will expand sa ito yung pagina. In this thing, siling niya dari, it is a total commitment of our action, feeling, and thoughts towards siya sa Ginoo. Matthew chapter 24 verse 12, it is a warning para sa atin kag sa mga pumuluo na samtang kung kaisa ang pagkamalaot

0: natin sa pag-alaga at sa iglesia mag-tahaw.
1: Dok, gusto na ko na itagsin. Normally, kabalapitan ng tatlo ka klases ang gugmang. The filial love or the philos. And then, gugma sa isig ka pareyo. And then, ang eros o kung erotic love, ang gugma natin sa opposite sex. Ngayon, ang agape, ang gugma sa Diyos. Dok, ma-qualify mo ng inyong tatlo.
2: Actually, Dok, aking din resource sa AI. Lalo.
1: Lalo, oo.
2: Oh. Oo, hindi lang tatlo. Lalo ka klase ang gugma na present during sa ancient times ang Roman ka Greek. Itawag nila agape, unconditional love, o muna yun, ang eros, erotic love, philia, friendly love, storge, or family love, ludus, playful love, mania, observe, obsessive love, pragma, enduring love, philousia, self-love, love of self. So, malo. Pero ang ginaisigutan rin, at ang leksyon na gandal, agape, ang ginaisigutan rin. Kag, una po nga, emphasize na rin, wala pulos ang propesiya, sumala pa. Wala pulos ang kaalam. Waay pulos ang pagtuo kung waay sang gugma. So, muna yun na una-una rin. So, bisan nag-istorya pa ikaw sa mga naglain-lain na pulong, speaking of tongues, no? Kung waay sang gugma, useless. Ang term yung gamit ng author. Useless. If not driven by love. Hindi sila, gamit sila, they are useful, but without love, they are useless.
1: Yeah. And that kind of love is agape love.
2: That kind of love is agape love.
1: The unconditional love.
2: Unconditional.
1: Wala siyang ginipaabot, wala siyang condition. Basta kayo, nagnan ko sa inyo, batonin mo kung sa hindi, ibalusan mo kung sa hindi, anhanan mo ano, wala ko love it, basta may gugma ko sa inyo, and that's the love of God. Di ba sa mga hindi, pastor?
0: Binagpasa ito, if nagsugot ba or agree with me, o ano, tayo ko lang, para sa akin, because love is self-existent. As it is attributable, it is an attribute of who God is. I think, hindi siya nakadepende sa tao. So,
1: wala nakadepende sa result ka. Kung sino, basta kay hatagin, sino mo ka.
0: That's it.
1: Deep sa mga rock.
2: And this love is connected no, sa gugma sa Ginoo. Sa Jewish, abin nga mentality, pag nag-isgot sila sa word na love, it is connected, pinagin kung gamitin nila ang word na agape, it is connected sa gugma sa Diyos. And this kind of love, no, sumala pa, hindi ni ma- produce ang tao kung tao lang.
1: Tao.
2: That's correct. This is the highest, kitawag din the highest form of love. Kay resulta inisya sa puno, I mean, tao na puno sa malaan ng espiritu. Spirit-driven kind of love. Kag, I believe, para ma-possess inyo sa iglesia, ang agape love, kahit sumala pa na without this, ang mga problema sa Korinto, hindi masulban sa tungod kay ang nag-airal ang mga nagkalalaing na gugma, pero dili agape love.
1: Dili agape love. Ang gugma nga hindi mapaulubusong, ang gugma nga, okay, already sa ating Monday, August 10, what love does? Ano yung ginahino sa gugma? Yeah, already na-identify, na-enumerate sa ating leksyon, ito, mga kultura ang kanyang pamagi, kung ano ang ginahino sa gugma. Yeah. Yes, love shows patience, kindness, rejoice in the truth, bears all things, believe all things, hope all things, enjoy all things. Balik ko sa inyo ba? May mga Greek equivalent ay matinigay. Hindi ginagawa ng master tayo ng Greek, pero at least we can perhaps simplify, okay, and then identify how patience is being shown by love, how kindness, so forth and on.
2: So we hope that mama enumerate ka, ma-explain niya siya sa ating mga kautunan ng yeah. Tanan, no? Pero na po nga emphasize din rin na kung imulang tayong ni sila tanan, ang gugma, wala gina-describe. Wala lang siya gina-define by means of description, pero gina-define ang gugma by means of action. Kung ang kabaliktaran sini, wala kapasensya, hindi gugma. Di, silindiri, magawas ang tuntunod na gugma, panahon na matabo ang mga challenging circumstances. So, yung mga kaburi, nangalaan kung ano nga klase sa tailog,
1: dahilog,
2: ang ara sa inyo. Tailog bala ini nga kung nakabase lang sa tawhanon na tailog o kung nakabase ini sa gugma na ano ini ang ginaisugutan sa Korinto. Ano man ang kindness, no, na ginahanda dili. Kag ang ating siyempre may mga Greek ginahanda dili, no, ang ginahubad rin sa Greek, ginatry hubad sa Greek, kung ano gudala ang root word, ang kindness dili is from the word kesed in Hebrew, actually mercy, and to show kindness, si Pablo nagambal nga kinanglan ang isa ka tao, ipakita niya sini inisya sa iya isig ka tao, nga ina nga pagpakita niya sa isig ka tao, halin inisya sa Dios, connected siya sa Dios. Kay pwede ka man abi makashow mercy nga hindi dami bang mahaluloy ang mabawi
1: eh. Tama nga lang hindi iyan pariyosan kapag kamuloyon sa Ginoo.
2: So ang meaning din na kindness is rooted from God's love, rooted from God's kindness, God's attribute. Kada lang sa iya, Pastor.
1: Before na kunatag sa inyo, Pastor, ang akong dito nakita, yung initan ng patience, kindness, na nag-rejoice, nag-kalipay, bears all things, believes all things, hopes all things, enjoy all things. Dari na kung ito yung demonstrate ni Jesus dito sa cross, sa Calvary. Kasi, din challenge siya kung Diyos ka pangawal na. But, iyan na din po yung he enjoys that because that's the only way he can save people. Kaya kumungaan siya, sino man ka naman, pero ako malingkin sa tagal ko. But Jesus endure. Sakit na kayo may challenge ka. Madami kumungay ka na yun. Pero ito, pwede na yun. Yet, inigil po nga. Yes, Pastor.
0: So, nabiling dito, Pastor, sa silang na silang ni Pastor Carabo Pagina. And I agree sa yung it's not only that love is an attribute of God and that ang gugma should be done, it's not only a description. Kaya kung kaisa, ano na eh, pwede ang atin ang bayo kag sermon nanginood sa gugma. Kag ang description natin nanginood sa gugma. Pero kung kaisa daw, sa nasiling naman, Pastor, ini siya na fulfill, wala, I don't know, sa atin, ako, makonfess ko lang, I cannot fulfill all this, only Christ,
1: si Christ, si Christ, that's why, yeah, go ahead.
0: So, and then the last thing, kung din nakita ko, sir, kaya kagina sila ni Pastor Carabo, is that,

0: So, pero ang gugma lang din ang manger, ang nagapadayon, in the sense that it is attribute of God. Being the attribute of God, it injures God with himself. Isn't it right?
1: Yeah. Okay. Oh, tandaan mo, pero tigra mo kita po na kita. What love does not do? Kaya nga dito sa Lewis, what love does, anong mahimo sa gugma. Karoon sa atin Tuesday, what love does not do? Now, this is negative. Yeah, the crap, my God.
2: So, kung hinawa kita mo sa tiyak ito, Maria, lalo, Dodo siya nga kung kaysa maglantaw tayo. Lalo kung negative tayo sa positive. Pero ano, ang love does not envy. Again, enumerate din, no? Love does not boast. Sa ilanggo.
1: Napatikal.
2: Okay. Love does not puff up. And does not behave rudely. Does not seek its own. Does not get easily irritated. Does not keep records of wrongs. Does not delight in wrong doing. Iba mo na yung pagbigin o gata? Ang mga pastor lang din, ha? Na kung ang tanan na gugma base lang sa tao, hindi ta ma-appreciate, hindi ta ma-appreciate ang gugma na ginatawag sa Biblia. Kung ang gugma nga ara sa atin, mga nagatangibabaw sa atin, no, nakabase lang sa atin na pag-intindi kung anong gugma, feeling lang abi, or whatever, hindi siya nakabase sa prinsipyo sa Biblia, bisan sino o madagdag gabiri nga mga pamaagi o negative, no, na description sa bulungatun. And I believe everybody maigok gabiri nga mga mensahe na ini. Pero hindi ka magproblema, no? Para sa ako, pastor, hindi ka magproblema. Kahit sa atin ki-emphasize kagay na attribute ni sa Diyos mo. And God's attribute can be communicable. Ma-share niya siya. Pero hindi pa
1: ma-computer.
2: Sali mo lang, we can be like God, but we cannot be equal with God.
1: Yeah. We can be like, but not God.
2: Like God himself.
1: Yeah.
2: Okay.
1: Yeah, Pastor.
0: Sa pantay ito sa karado lang, because only God is an absolute. Even share yan naman sa atin, we cannot be an absolute as God. So, nag-share lang ito sa yung attribute. Pero Pastor na, pero kung paan ka mabi ang not, paan ka mabi ang gumawa, does not, kasi lang mo wala, kami yung wala ginahin mo sa gumawa. Pero kung paan ka na ang wala, so, anong nakatabuo sa ato iglesia? Do you think it is happening in our church today?
1: Yeah, maraming yun. Ang pagkahisa, okay, ang pagka-ako-ako, pride, ang pagpakita-kita, ang walay batasan, okay, ang iyagib ang buot na ito. Hindi high blood about pertugid yun ako yung kanot ni ako yung lawas ko na batisman pero yung kanot ko ay yung sumtong yung stubig vertical ang isa dari hindi madumot yung dami tayo yung tamang magkakarayan ay hindi yung madumot malipatan ang mga hindi ang malain pagtob sa kamatay and that's love that's not funny ano na mainitan ng nabila once we have Christ. Ano na natin? inside means the glycosine peptide, the portrait of Jesus. Jesus is patient times of opening.
0: Sana sila nakakagina kasi naman because tungod si Ginoong Jesus, love is the attribute of God. So sa sila nga dahil, din pakita ang fullness, ang kabubusan sa larang buhay, sa gugma, din pakita sa ating Ginoong Jesus. So si Ginoong Jesus, sa bubuos niya nga paga, asensya with all the patience and indulgence in mentioning mga pagina ito na sulit sa cross. Sa ating pagkatao, hindi natin mahimo ang naglumpat at ito gabas lang ang mag-iaya sa ating Christ in Ginoong Jesus. Kung wag kay Jose, wag kay Bikag Sarang din siya. But then, he, ginsultuhan siya. Yung mga tao, wala nagbatong. Ang tao nga,
1: sa tao nga,
0: magwason. Ang mismo ang kasikuhan sa iya. So, God demonstrated His patience. God demonstrated His kindness despite of the cross, despite He meant death for Him. He meant to save. Isang patsyon mo siya, pero ang gusto sa inyo, luwasong kapag-ibon niya. Ayun, ayun. Para sa akin, ayun mo, kung may ara ko perspective ka ngayon sa na. So, Jesus rejoiced. Sige na, Jesus, nag-palipay siya sa kamaturan. Pag sa lunsay lang din niya kamaturan. Jesus also hears and enjoys all things.
1: Imagine ba lang, ang portrait kay Jesus ang goodness ng inyo. Grabe, gabok siya yung mga pagpakang ganito sa kurso. Iyan. Imagine ba lang, ito siguro pwede ito ng patay. Pero dying death as a criminal, wow! Wala pa sa ngayon, wala yun eh, patyong ka as a criminal. Let Christ bears earth. Ang mga tao ngayon ang ginayo, ako pa nagsigit, ilang-ilang sa cross. Betrayal sa tao, sakit ka yun na. Ang inyong nanigod na are the ones who disowned you. And that's it. But Christ showed everyone. Siya makasinsyaan. Siya is kind. Siya nagkakalipay sa kanaturan. Endures, bears all things. And believe all things. Dokla.
2: So, sinin ko rin, no? Ang ganaan ko rin, ang ganda ko rin, sabtang ginambal. Ini ni Pablo, ginasulat, inisip ni Pablo sa taga Corinto. Si Jesus ang ara sa iyo na una. Sabtang niya binadescribe ang good mama. Si Jesus ang ara sa iyo na mind. So, love as defined by Paul is a portrait of Jesus. Or let us say, Jesus is the portrait of love. Love is the portrait of Jesus. So, ano ito yung dito? Kung gawin na, sa grammar, sa Greek grammar, no? Pag maghandal ka, descriptive, maghandal ko, Jesus, God is love. And Jesus, bigma, descriptive na. Pero magbalik na din mo na ang bigma, Jesus, attributive na nga siya. Hindi na pwede apply sa tao. Kaya na wala maghandal ka, God is love, of course, yes, all the time. Yes, love is God. Pwede mo balik ka rin. God is love, love is God. Pwede mo na balik ka rin. Pero kung tayo, Rafael is love. Pwede?
0: Pwede.
2: Pero love is not God. Pwede? Pwede? Pwede? So, sa tao, hindi mo pwede balik ka rin ang inyong dalawa ka description grammatically because silindiri, only Jesus is the portrayal, the real portrayal of Jesus portrayed as love.
1: Sa Cebuano, Hulagway sa Ilonggo, Lawan, Hulagway sa Diyos. Yeah, no, doon na lang kanila ito na galing. Hope, faith, and love. But the greatest of all is love.
0: Pastor,
1: ma.
0: There's a point for the

0: padayon sa gihapon sa walay katugtugan ang iyong nalibis ang Ginoo.
1: Yeah. Kaya God is eternal. God is love. So love is eternal. Pero ang paglaon niya, tapos sabi si Kristo.
0: Kaya
1: na. Fulfill niya. Ang pagturo niya, pagkabundi ni Kristo, fulfill niya. Pastor.
2: Although, may gambal sa collection na although, pwede lang ang faith and ang hope will also last forever.
1: Yeah.
2: No? Pero, na-greatest gift ang love.
0: Yes.
2: Na-greatest gift ang love. Gayas nga, explain ni Pastor na eternal. Kahit kay it express, you know, an eternal attribute of God. Well, kung imo i-gamitan sa logic, since love is eternal, therefore, love is the greatest.
0: Okay.
2: Ano yan? Explanation as well.
1: Yeah. And that's correct. That's correct. Nobody can argue. By the way, you see, tatlo yung describe ni Pablo, pero iyan din qualify na ang pinakadako, the greatest, one in the three is love.
2: Yeah.
1: They are all good.
2: Yes,
1: yeah.
2: Yes.
1: Yeah. But if you will qualify them, the greatest is love. Wala yung kita po na yung mga kultura. Mga naman yung Pastor Delbert yung mga last take, mga pamilin-bilin and then yung pala si Pastor Carrando.
0: Sa itong mga hindi mga kultura, ako ang ginasangada, ikaw ako ang minapangalaman.

0: Jesus is supreme and enduring.
1: Background.
2: So mga kautira mo, ano ni akong niya naganahan sa ating leksyon, ang naganahan ko sa gospel, no? Kay waay gidiyan sa lugar na ang tao magdako pa sa gudna o kung sa gospel. Talang tao basta makaengkontro sa gospel, maano gudiyan? Ay makulo ay tayo sa
1: magkukus
2: magkukus na kanang nang tinapin na ma-encounter ni mo ang si Jesus Christ, hindi mo makita ang sa mga matagunan siya, no? Matagunan siya sa Jesus Christ. Because and this is the power of the gospel.
1: Amen.
2: The power of the cross na it conquers all once everybody is in love with Jesus.
1: Ang punto dok, maduktan ko yan isang gospel na dula ginagalingan.
2: Yes, yes.
1: Isang insensin o kandato ng manigraan.
2: Wala ka status niya.
1: Wala ni status ko, simple single three. Once ang doang ang gospel ang nangbalita, maka-abot sa iyo, maka-ego sa iyo. Doktor ng ka-engineer ng ka-ukon, ordinary ng ka, everything will change. Kabay pa nga ito ka lang. And then, that's love. Ano na ang good minded na wala sa kondisyon mga kaitiran na good news in Diyos. Ano na mag-airal sa sunod sa iglesia. Wow! Wala problema ang iglesia mga kaitiran. Galing ka ito. Ito na good na ang ating ara sa ating the love of Christ alone will change the picture of our church. Sa hindi pa si Dokla ng pangyayon ng katilang ating halay pasalamatan si Sir Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilumar, Jimmy Trino and Anilo Trino Perdido, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Ibo and Jessica Malabanan, Juhan and Mayla Susana, Jet and Susan Carroll, Dr. Melvin and Mama Rosalina Hedioso, Jinjin Luciano and Goldie Jaligi Jr., Ibo and Phil Midan Van Best, Elder Herbert and Mom Ingelen Tamoni, Dr. Ewan and Dr. Roda Hagunico, Dr. Balijong, Yopal Balijong, Imam Ivy Hope Balijong, Healing Balbasa, Label Labalong Gaston, Malibel Hirita Loren Pag, Sister Antipas Tiban. Yes, now.
0: Mga pangyayon kita, may nabalaan, kaniyan sa namin kinabuhi, kagamuang tindanan sa tanan ng gugma, kami hanay padayon na magatugyan sa ngamang kagalingan idalong sa sinin ng gugma. Nasabihin, ano lamang ang perfecto na expression sa gugma sa nganay. Kaya ini na gugma nagpadayag pinagi sa inyong anak na si Jesus. Kada pa ini magapabilin, tagstagsa sa aming nakasing-kasing, padayon kami tabunan. Kag nabatsyagan namin ang susama ng gugma sa aming kinabuhi, kag aming magpadayon man pakita ang portrait sinin ng gugma sa aming isip kataw. Padayon niyo i-bless aming mga sponsors sinin ng programa. Kanaan na minsangit na gina-air sa YouTube, sa radio. Kada ito ginayon, padayon niyo nga i-bless ini hangtod ang nabamong pagod ang magpreparar sa inyong kabuhan at pagbalik ang minilinigan po sa nga ni Jesus. Amen.

0: Lord. Thank you, Lord.
1: K-5.
2: K-5?
1: News FM.